0: Agagu duanyu huma, ragugunyu huma hungwa, lugundu, ebuga henyadu gilinya mafia, lehaga ni keisi linyu ganyiti alu hakaba la lagini chagua. Migir kwa gudu huma hungwa lu, deregudagu huma lida hafinye, subudu yu hume ilwagu ligia meme laginye, hasufiri rubai idu henyu lueginye Kristu lida sun fulasu. Larigia me sufri hadu la luagu murusuda, La dugu babungi lu uwa la mege iti luagu lubuidu higaburi. Deregu dagu lida hafinye. Herenyu eni chorunyu. Ligia meme bungi le ishi gubali sun abiniru ni von. Leginye aguwa rubai von, luga fara wa ma lida lueni gule magumu chadibai. Lida aba luma Jesu Kristu. Lu la ubafu sun wanda itarala. Nona hanyon tiruru gara dato hun luma lun silubanu. Lena nigu bai kesi aba iduhe uara guati. Lunichugu dugu dagou lun hafinye. Gefe aume. Hun luagu aniha la larini bungyu le tima tima tibai. Derege dagua meme. Huma lida areini ligia. Mabu igahanya afinye tiyaha Babilonia baya hun. Haginya lanua dirubanya bungyu lu lani guhama. Kesi lanua dirunun. Mabu galinya ginye Marko suhun, le itarabai kama hamuga nirau. Busugu wa huma hungwa lau aba chuti lani na isinyani. Tarangi yu huma sun huguya le lani gubekesu Kristu itarala.
1: Tibia maligara da Feduru, kapitulu aba.
0: Au Simon Feduru. Aba servidut lu Jesu Kristu au, aba ginya lani apostolo. Na buru hiyo ngara da tohun, huwia lea finya libe kei waguya. Lugundung, richago ti wabungi uteni wa salbaragule Jesu Kristu. Ibiha huma saragu areini luma darangilo, luegi ya subu diruni wagu chibungiu luma wabure me Jesusu. Rula lubungi sun le memege rubai von, lau lubafu lua bagari dukei lugunda, lau la subu diragudu ni Jesu Kristu, Le agora vivon luga fana wa malida luenigu luma lareini. La ubricate le lagufle ribungi sun le frama se lo vivon. Le buri wena mubribe eni weri likia le begi. Lunga nyana la gafana hu malida ligabri bungiu, luma lunga sefuru lue lagubri igabri lanina ubole. Ligie lunti lubei hafagun, luhichugu lubidu igabri lamon hafinye. Subudi lamon lubidu igabri. Ragugwa ungwa lamun subudi. Gurasu lamun ragugwa ungwa. Ederege raguni ungwa lubungyu lamun gurasu. Gamadago lamun ederege raguni ungwa lubungyu. Isi ehabuni lamun gamadago. Ahenihi nubai burikate lira hida le tima timati. Mama bai itaraguarugu higaburi. Eni mama beginye luagu nikata hisubudin luagu Kristu. Ahintile uwa baikata iburi lira lida. Itra linya kei aba marihiti, o aba la chati tarihi. Gulie la luagu chibaba li la binadu li figo. Ligia lubaiti niduhenyo. Afa guhama luhendere buguduntima. Lau achoruni luagu bungyu la aguwa rubalung. Eni anua dira lung, ani handiga itara, maburi handigu badu. Itara luba, Uwa la nikata asia na gudu ti hebelu rulido larui hawabure me wa salbaragule Jesu Kristu. Le magumu cha dibei. Ligia narita guagu da meme badin lubei luagu. Aungsu subudi humali la. Ani heibu la lida inaru ni ligia. Ausun lira. Sun viva gidi na la. Afinya tina luagu buidu la lu narita guagu dunung. Luagu luwiri ibagari le lubei habagari duni. Subudi gdalali wabure me Jesu Kristu nun, lagu yarafa li la veyu lunowe. Itaralia lubaiti, nadugu bay nuarante lu ibini lame, larige hiladina la, lu sunwa andan la haritagun lagu burikate ile. Arufu dahani levichigu bay hun, lagu lagiri budu wabure me Jesu Kristu ubogu, lausun lueini lubafu mama meha uraga. Ariha omuti meha lueini gu lau wagu, Ariha omuti dan le lichigu bai bungi ugu chili nebesei luma uweirigu ni lung. Aba lariengu lumale li bungi lu lida gie uweirigu ni lani na sielu.
2: Ariha dirui, Dehisie voine. Le aube ome buna nubunda.
0: Agambo amuti umala liligia sielugi. Tame haluma ye divalaba bureme luago vubu le sandube. Anihi ginye abakatei choru timati vama. Ligia uganu le haburu habi profetagu. Buiti hadiga luha turia hanin herenu vuguni haguya. La diga itra linha uganu ligia keisi aba lampu. Le durangu tili daba flasu le burigati dari larugadun. Aritafri du warugu matolani na binafi, lutarugu ngadagudun tau hanigi. Logi nyasun katei, lunti hasubu diruni, luagu ua lani yaba ganyara ati, ladari runi lanichugu katei le buruha malibi profetegu laulani lungua. Lugundun, madumre hati ameha vuguni haguya lauhani hongua. Haguya, ke meha vuguni ya habei derega gotie hongua lubungiu, Dimuri buriluma geti bungiu hadumre habai lugundu sifiri sandu la adunde habalinha.
3: Segunda Pedro, capítulo 2.
0: Anyahi meha profeta gujeti handa varasa. Itara luba ginhi anyahi banya lahida. Hadaruba igeni lagana guarufu danile inaru nibai lu lagada irunen hafinye. Jeda guhagie melau Kristu guanaru le onwa bihawagu. Hanugu batiaba gini chaguni frese hongwa narugu laulira. Giba banya fala rutinya lida alivia hemeri. Anila dumre hoba uriba lagu umale inaru nibe haduga. Laulisi ya sensu hon. Hasagaru ba sensu huwei lau harufu daha le malabai. Gamalumon, choru tulagu hagusera guduwa bala. Eni siadi vanya lumagia binaru. Uwa tiferudu na lani ya bungiu angeli hameha afigo habanya. Aba la chagaru ni ya mafio gati. Aba ligiru ni ya adauruwa lida luburi ganyen. Agura ba hei luweiri lagusera guduninya. Uwa tiginye ferudu na lani ya bungiu hameha wababanya. Aba alona hanigura hawagu girigi haguya. Noeru ginyen le purichi ya vayhonga figo tiyan luha sakri ha. Hama ya sedi girigi ya lavung asalbara. Siadi lumuti meha ginye uburugu Sodoma, luma Gomorra, lungiringu. Aba lagu duni flasu buriligia darilu lerederu baligime. Luhemplu mehon girigia uribati ha luba ya hayabi harigie. Gama lumun, salba lumuti meha lotu. Aba meha vugiri buiti. Leweribe lidikere luagu livie hagaburi girigia uribati lida flasu ligia. Sagu haveyu la sufriru vugiri buiti ligia tidan lanigi. Lularihini iluma lagambu ni kate buriburiba tileha digubai. Salba lumuti ya lubaiti bungi uha dereka kubanya hongu wa lung, luei au chavaguni. Igira laya haburiba panya, labu gea sufri runi luba hasia dirunu wa lusunda lidame luei yuri aguseruni. La sufri raguda timaba ya bungi uha afala urbanin luriba hayumaha, ruha gaya meberesini luagu le lubaibai bungi. Arufu da hatia magamba di tia ha hagana goa banya, barugu wa tia hongwa, meberese tia launikata, marufu du hagie inebe se hong bafu ha sieluna, anabarugu hamanya. Ibini angeligu, tausunghere ti mahama, gabafu haguya, michugu tia haduru ubafu sieluna haguya ligibu gebungyu lau anabuni. Ahanya rufu da hatia ha, itaraheya keisi animalugu, Uwa tigumfaran da hama, hagu rahon, luhargu dunu wa luha faru. Adumre hatinya vuriba lagu burikate le uwa tigumfaran da hamani. Honwegu bakeisi, honwegu animalugu. Asufri reina, luege hasufri ragudun amu. Gundan tia lau hagufli runen, lagubri hayuma ha ligibu gen larihi ubo. Nibusi garidu natia, dale huwarudu huma lida hefedun, agundara lida hayeni guanarigu. Sianti hariha baburi, luma wama diru hamanu. Mambucha tiha wagu adagu wa figo. Achawa hamuti nya debili tiha lido figo. Hanari meti igadu wa hama. Girige iye na uguwa ya haguya. Feridi nyuhanya. Laduga higirinu umale surubai. Falaha mutilani balamu, lelirube oru hemplu. Lemeha alugu bai laganyinu sensu luladugine levuriba bai. Aba ti laden haba burigu, maniega di tilun, luagu li figon. adum rehaligia lulau hamala ligirigia. Aba migiru lani lula siginu lau lilinu lau. Itrahanya rufu dahatinya jetinya ha keisi fusu mabiti. Keisi buri dueri lela nugun garabali. Siadima elu hasigiru nei. Sundan lida lueri agei luburiga mafio gati. Lugundu, ariega dian dimuri buidu buriti le malati. Ani laula yumaha ugrigu. Luma luriba arita guni. Achava hamuti ha sun linyabe hesefru lida ge binadi luwiri habagari du le lanina buligo. Furama setia liberi hon. Eni ibi ni hagia guanargu. Idamu ni nyanu lun luriba haritagun. Lugundu sun girigia lidamu nyen kate le aguma dirubalin. Asubudi hamalbe babune me Jesu Kristu leva salba regule. Eni sefo hinya lidage ivie le lanina ubole. Ahanya aburka lido burikate le. Lunya largu du ninya. Uriba timabe le lube gadan lania sigu lau meha furumie. Bui timati hamuga meha hon. Luma subu dirungu bei. Hamanin uma le surubei. Sigu lau larigi la hasubu dirunin. Aba higiru ne gumadi sandutile ichigu behon. Havagu la guflira linaru dimurile.
4: Hoya hamuti only hevereha.
0: Lumale arinya gubai.
4: Agarabo hatubuir huswampru gulari getagu le harumati.
3: Segunda Pedro, capítulo 3.
0: Niduhe yuhise tianu. Anuha tibia magara da naburha hun. Tida bian gubai. Houcha tinaluna rita guagdunun. Luago arufu dahani inarunit le frendei humali bai. Luganyana beila haruma la hisamina. Harita go huma luago burikate le meha harinya go bai profeta go. Luma luago luguma din wabure me Jesu Kristu le vasalba regule. Le meha warufu dahabai wakui apostolo go hun. Lida ge sun burikate le varinya go bai. Rutima humei le harita go rugun. Luago lido me la lagumu hou dan. Anyahi banya grige adagu tinya bula hau. Habagere duba keisi larinya gu neiluriba harita gu hon. Aba me harinya gu. Kasa mege be lau furama se luago la girbu da yaba la Kristu. Hilago wagubrigu. Eni itara meme giri sun kata ike meha luma gie dan le la digubai ubo. Mabuse ruti ha subu diruni luago la digini la bungi sun kata lida lidani. Lun la diganiwa. Adiga lumuti meha sielu luma ubo luma gie binari lau lugumadi. Adiga leimuwa lida gie duna, ani lau duna. Aba la chili ridanu la gini chaguni bungi ubo meha likira lau lidunari na gura. Ahenti sielu luma mua legwe tombei. La reidu yen bungi ulubame veju la gini chavagun lau watu gemeti. La reida honya lubalu weiru gusei. Luma hagini chawagu uriba tinya. Mabule da humei ginye. Iduhe nyuhisi tienu. Luago itara lian laba aveju. Luwabune mekei milu irumu. Milu irumu kei aba aveju. Mama hamuga tia ladiga ladara saru lagufli irune bungi le furama selali bei. Kei siharita gun saragu. Gaguna ansiruguti. Habagirigia ladiga mabuse ruti lu leferi duruniaba ahada aginye. Labuse lu hasakri hasun girigia. La chile rubabeyo ligia, lula giribu duwabune me Jesu Kristu obo ogun, dame le magura buni vala. Keisi la chile rujiberu ti ariebu. Aba meti lagumu chusielu lau aba lanare me ireini. Rurugu wakuda le me watu gemeti sun kate le li dambe. Keisi ti lagini cha waguba la sun kate itara. Lunti lbeti haruma la abagaridu terege guanyu hongwa lubungiu sun sun na gubai. Agura banyo humei la chiliru luei rubungiu. Adiga nyo humei le huara te lu hofu dahani. Lida mebeyo ligia. Lagini cha oguba sielu lau watu gemeti. Aba me laruru da gunsun kate le ubowa gubai. Ahinti waguya. Agura ba amuti iseri sielu lume iseri ubow le furama se lalibe ibungiu won. Uaraguaba isun kate nyen. Enibuidu ba isun kate nyen. Richagua. Egia lubei tini duhenyu hise tienu. Sun anha la agura bahi burikate ile. Houcha humalu ladari runu bungi ulida darangi le ligibu kie. Harumanyu. madurunga. Subudi kumetia. Logo la guru barugi en lavabure me Jesu Cristo ha salvaru grigi en lubala kiribudu obowogun. Italia guine la buru habaduke Pablo le hisi habube von saragu kun. Au subudi le lichigo i bungiulu. Adimere hatitida sunguri ligara da luago buricatele. Lausun anihi burilan tida gie henenguti gufaran da valan. Hati bide ogabanya au, hamahalogo banya hafinye, garabago tilanichugu laburha Pablo segun hagiya. Itara ke hadiga tumburi tibiri liburu tolerenu bungiu. Eferi diruba, lusun dan ladiga kateile. Digia lubaiti, niduha yuhise tianu. Ke subudi hamali lubai burikateile, lubare megiwa. Konigi guahuma hungua, Loi he yedunu girigi avuribatinya. Igira gudei arufu dahanile inari miti luaguti bungi hun. Ocha huma lunti maha subu diruni wabure me Jesu Cristo leva salva ragile. Avance huguya me lida lisi habu. Uweiri guni lun. Ueto luma sunwandan itarala.
3: Primera Juan Capítulo 2.
5: Niranguñu naburu hanyi burikateri lehu luma figo huma gamalumo ahin afigo hosombadi labuye ba wabure me Jesu Kristu luegye wafulesi ligibuge wagu chibwingyo laduga ligire gunyi richagu lida gunyi Jesu Kristu ferudu wala wafigo ani mama rugu wafigo ferudu ne watiginye afigo sungrigi lida wagufuliruni luguma dibwingyo Wasubu direi logo chiluha di wala asubu direi bwingi. Ahenyariye gaba agrigia, subudi numuti bwingio. Ani magufu liruti lao lugumadi. Jee tigrigia ligia, ani uwati inaru nilida. Ahen tigrigia lea adigabali lea lubaibi bwingio. Hinsi ya lea bwingi ulumu buidu buidu. Italinya wasubu direi logo lida nya di wala aba aluma. Lea ariye kuti logo lida nya la aba aluma bwingio. Lunti labagari dun kai meha labagari dun Jesu Kristu. Niduhe yunu, mama tia iseri gumadi le naburu haba yuhu. Ligia meme le meha eresi biruba iluma gen furumi ya tida. Uganu le agamba humali bai ligia binadu gumadi le. Gama lumo, gwento naburu hanya huu luago aba iseri gumadi. Le inaru niti bai dandu lida Kristu kai hida. Laduga, Asigurai na linya luburi ga ani larungo ga gudunya lampu le tima tima. Le ariya guti logo lida nye la larungo ga ani yere guti liduhe lung. Lida angili luburi ga. Le hinsi habuti hon libiri gu lida nye larungo ga. Ani uwati ni kata lung laburi guduni. Ahinti le yere habuti lung liduhe itara linya kaisi grige le eibu gube lida luburi ga. Ibidi ati lung halion boi la lugundu darulu muti luburi ga larihi. Niranguñu, naburha ya huu lugundu, ferudu na lali buingiu ifigon ladiga Kristu. Agibrigu, naburha ya huu lugundu subudi huma lila Jesu Kristu, le meha ni halibwe lumage furumi ya tida. Nibure nginya, naburha ya huu lugundu, ganyi huma lila uribu logu mafu. Naburha bai huu, niranguñu, lugundu subudi huma lila buingiu, uguchili. Naburha bai huu, agibrigu, Lugundu subudi huma lila Jesu Kristu le meha ani halibwe lumage furumi tida. Naburu habai huu nibure nginya lugundu here huma ani rasibi huma lile reru mbuingi tida hanigi. Lugundu ginye ganyi huma lila uribu logu mafui. Misi ya dala ligaburi ubo huu niburi kata ile lida wa ubo. Ahinisi ya ubo huu misi ya tibuingi ugu chili huu. Lugundu uwati ni kata lida ange kata ile. Lichugu ubo nyumbu iti lumage buingi, lumage guana rugu ubo liabu. Ani anihabi burikata ile lichugu be ubo, luriba ayuma hagrigia, hafa agulu habihi ni kata ile harihube luma panta luago irisini. Ani ubo agumu chena linya labu burisun luriba la yuma hagrigi. Ahinti le adugati lugunda buingio labagari duba lunsunda. Nirahunyu chiluhali lagumu huda. Agamba du logo anite la laga ni Kristu. Kaichilugu wanya lubo isarago laga ni Kristu gwento. Lijawasubu duru li logo lagumu honhali laburi danle. wadagi hafrida lausun lidan la linar kate mama me hawani guhagia lugundu luhamuga me hawani guhama ereda yo hamuga me hawama gama lumo la susra dube itra lun larihinua furangu logo mama la wanigu letima timat ahenti huguya rura li kristu sifri sandu hun ani subuditi sun kate hun na burha boy lubaiti hun lugundu subudi humani inaruni mama logo ibidi la hun ani subudi humuti logo sinya la lia bu ni murusun yeni lidange inaruni kagia eje haban harien ko banyo logo mama la Jesus Christ bu hage la kan ko banyo Christ mafinye te ni logo buingi ugu chili ni logo buingi irahu sun ha maha banyo lu ha subudi runi irahu ibidi ngeli ugu chili hon harien ko banyo logo Jesus la buingi irahu subudi tiginye buingi ugu chili hon Ligia araida huma iluba yuganu le hagambu we luma gen furumi eti tida anigi. Ahin hadiga itara, ereda rubaginye lida aba luma buingi irahu luma buingi uguchini. Eresibi rubaginye ibagari le magumuchati, kaisi lariyangu ni Hesusu uon. Naburha nye imburi kateri le hun, habuguru ha gebe businye banya heyedunu. Ahin tihuguya, anin sifri sandu le lichugube Kristu huma. Memege runtu luboi amulun larufuta hun, lugundu arufuta halumuti sifri sandu sunkate hun, ani inaruni larufuta haboi mama iyeni. Lida huma aba luma Kristu, segun le arufuta halali boi hun. Itara linya lubaiti, niranguyu. Itara meme huma lida aba luma Kristu, ludami la liabui, kayara lamuga, vemeni kitun luagu, ua lamuga busiga nuwawagu. Ligibugi. Kaisi subuti humani logo richagwa lan Kristu lida sunkate, lunti ginye asubuti runi logo lirahunyu la mbuingyu sunha richagwa wany.
3: 1 Juan, capítulo 3.
5: Aria huma luwari visi ya lu mbuingyu uguchili, dari lunga yara lan lagua runi wa mwon lirahunyu mbuingyu, ani inari ni logo lirahunyu wa ma. Ligia sinya habali wa lani gubo gufanda, lugundu ibidi ya gili Jesu Kristu hon. Niduhen nisi ya tinu, lirahin hadi wa buingi ugueto. Ani lausun marufu dungi ili la won, kata badiwa la, lidame lagumu hon. Subudirigu wa muti logu dame la le, lagiri budu Kristu itara waba la kailigia. Lugundu warihu boi itara kailubai. Ani sun le agura bahabali, burikateri le, haruma gada lumuti ligaburi itara kai haruma la ligaburi Kristu. Ahiti sun le afiko hoboi, Dirigu wa lumuti liluru du buingyo, lugundu lo kate ile figo ube la dira wagua liluru du buingyo. Subuti humali logu lunla la gitaruni Esu Kristu wa figon lebi ubo wagun. Logu ginye uwa la ni murusu figon logu. Sun luba itile lida abwe aba luma, mama lida nye figo. Ani sun le lida abwe figo, marihi lagi li Esu Kristu, ibidi ya gili ginye lun. Nirahunyu, uwa la eyedutu. Aba grigi ya richagwati adiga lumuti le richabwe. Kaisi richagwa la Jesu Kristu. Ahi tile eibu kubelida afigo lani kumafi. Lugundu afigo hati mafi ya luma gen furumi ya tida. Aba liyabu inlirabu ingyo lulagrin chaguni luwadi kumari mafi. Uwati niyaba le lirabu ingyo asigiru tilida afigo. Lugundu anihe ibagari le lichu kubelibu ingyo lun lida. Sinyati la sigiru lida afigo lugundu lirabu labu ingyo. Subudi wati kata nye la lirahini banya buingyo lumo kata nye la lirahini banya mafi. Lugundu furume gwerugu le madigu mbali le buidubwe o misi habu la lun liduhe luwegi Jesu Kristu mama lanigu buingyo. Aniha uganu le hagambu we luma ge furume yetida. Luhinsi ye guwa wama wama wu. Maulumuti itra wama kaikai le meha lanigu banya mafi abalafaru ni lamule. Kage woige lafare, lugundu uriba la meha le ladigube kain, ani buiti le ladigube lamole. Niduhe yunu, mawari data hanigi ahan ayere gudahon lani gubo. Sigahadi wa lida ge owe ni lun lidung ibagari, ani subudi wamuti lira, lugundu insi ati ya waduhe yu loige Jesu Kristu wang. Le misi habuti hilanyu meme gini, sun le iyere habubo ilun libiri, gafara hati. Ani subudi umuti logo uwa la ni aba gafara hati lugayara la kapagari la le magumu chadit. Subudi wamuti kata ila isi anibwe. Logo lichugu ni Jesu Kristo ibagari wawagu. Lunu tikinyeti waharu lunu vichugu ni wabagari hawagu vibiriku. Laduga aheri risi luboi abangrigia. Ani lariha logo anihi ila lemeke runliduhe. Ani midere gulumuti. Ida lubagia anihi ila isi ani tida laniki lubu ingiu. Nirahunyu maulumuti wajumaru rugula visi hapu. Lunti abala isi hapu ni le arihuati lida kate ile wadugubai. Itara luba wasubuduruni lida ngieti wala inaruni. Ani kayara baigie wasantira gungongwa shaurunyu ligibuge buingiu. Ahun hamuga ishiga wanigi duru wawagu logu somkate. Weri timati buingiu sikuta wanigi lugundu subudi la sunkate ilungu. Ahon madari runu wanigi duru wawagu niduhe inu gayarabai wajabu indigibu kiyombu ingi ulau vemeni ginluwagu. Logu lichukubai la sunle wamuri habai luma wangu lugundu gufuli hadiwa lau lugumadi. Ani adika wamale le auwe lagundara. Lugumadi mbu ingi yu luwafinye nu logu Jesu Kristu le liru. Luginye insiego wama wamagwa kaisi meha larinya kuni Jesusu wangu. Hagufuli ribali lau lugumadi mbu ingi yu agana watinya lida buingiu, agana waligia buingiu hada. Subuti wa muti logo, agana wala wada logo sifri sandu le rula aliboi wawu.
3: Primera Juan, capítulo 4.
5: Niduhe inu, hinsi eti nganu, mafinye rahuma haunsun haa arinya kubanya logo, buingiu la adimur heboi hayumu lugugi. Haucha humanya lun harihi ni ahi sifri sandu luboi hada boi, o mama laligi. Lugundu builinye ubo hau profeta gu geti. Lau igaburi le gayarati hasubudiruni le gama bali sifri sandu. Sunle arinya kutilogu kaila grigia le tima tima tilebi Kristu ubo wagu. Anihi sifri sandu lida. Ahi tile arinya kutilogu iye ni la. Logu miyabu ila Kristu ubo wagu kaisi grigia. Uwa ti sifri sandu lida. Sifri le laka ni Kristu lije sifri le lida ambu ikirige liji. Agamba atin logo liabu ibala sifri liji. Ani anii hali ubowo. Nirahunyu lani kubungi uhuguya. Ganyi humanya jeti agi. Lugundu gabafu timati sifri sandu le hida ambu. Sigur lao lani mafia sifri le hada ambu lani kubowo. Ubowo guna agi. Lani na ubowo kata ile arufu dahaboi. Lige lebu boi, hagambu ni haa aginye lani kubunye ubo. Ahi wagia, lani kubungi wagia. Le subuti habubo ilu buingiu, hagamba lumuti wa. Le mama boi lani kubungiu, mahati lagambu ni. Italalinya luboiti, gayarati wa subuti runi sifiri lani na inaruni, lumo sifiri lani na yeni. Niduhe inu, hinsi ya tenu, lumuti hinsi ya guwa wama wama guwa. Lugundu luma ge buingi ulebi isi habuni. Sunle hinsi habubi lire buingi. Ani subuti tiginye buingi ulu. Le misi habuti ibidi egili buingi ulu. Lugundu isi yani buingi. Arufu da lumuti buingi visi yelu lau launahani lire ule abara guti ubo wagu. Kabagari wa mama galidagi. Ani haa isi yani bui. Mama logu wagia la hinsi habubi lu buingi. Luwagu ligia la hinsi habubo ingon. Aba launa hani lirau le abaranguti lu longwe. Lu lebu na meferudu na wala wafigo. Niduhe inu, hinsi ya tinya nu. Ahi hinsi ya diwa luboi lubu ingi witara. Lu tiginye hinsi ya gowama wama wu. Uwagili ni aba arihiti bu ingi. La usunlira, ahwa hinsi ya gowama wa anihi bu ingi wada. Ani itara linya warufu duni visi habu. Sunsui na guboi, lumbu ingiu. Aniha lebu bekayara la wachoru ni logo, lida nyatiwa la aba luma bu ingiu. Ani lida nyila ginye aba wama. Logo rula lila la ni sifri sadu wong. Wagia kwana rugu ariha wama liliru bu ingiu. Harinyaga wamoi logo lula la salbaru nuwa launa hi bu ingiu bo wagun. Furume kwa rugu le afinye ruboi logo liru la bu ingiu Jesusu la bagari dunya lida bu ingiu. Ani labagari dunyagiye buingi ulida. Itara linya wayabu asubu direi luma afinyera logo isi ye wama lu bwingio isi ani bwingio ani le abagari tu lida isi ani la bagari dunya lida bwingio ani la bagari dunya gi bwingio lida italinya wayabu lu isi la bwingio won le gumut aba me manufu de wama lida me lu yeru aguseroni la diga wabagari dunya la ja ubowo go kaisi Jesu Kristo ni lumut isi ani uote anufu de bugalumut isi ani timati anufu de ladega barute anufu de aboi chuni ligia ahin hanufu de luboi abangrigia uwa giliri gulinya isi ani le timati lida isi ati buingi uon ladega visi ani dolu frumi ahin ariyaga abangrigia isi ati buingi unu ani misi ati libiri lun jie ati grigia ligia lugundu ahin misi ani luboi libiri abangrigia lun le ariha lumuti siya boi ge hinsi ala buingi ulun le marini luboi lula li Kristu gumadi le won le hinsi haboti lu buingi ulun tiginye hinsi ala libiri lun.
3: Primera Juan capítulo 5.
5: Sunha afinya banya logo Jesus ulan Kristu boi age li rahinyu banya buingi ani sunha hinsi habu banya lun aba uguchi hinsi habu banya ginye hon li rahinyu uguchi ligi subuti wa muti logo dan la le hinsi ya la buingi won ani adiga wa mwile luboi boi hinsi ye hama ginye li rahinyu buingi won la digu no le luboi boi buingi ligi ya hinsi habu ni boi lun ani mere yangote la gufuli runi wa lugumadi lugundu sun le li rahinyu buingi ganyi lumuti ubo ani rula li wafinye aganyi runi logo ubo won le afinye boi logo Jesus la li rahinyu buingi ligiro gunye gayara laganyiru logu kata ilani na ubo. Yesu Kristu ligia nyumbu ibe lauduna luma hito. Mama rigu lauduna. Lauduna luma hito. Ani sifiri sandu guana rigu gefenti logu kata ile. Ligia rufu tubalini sun inaru ni won. Anya hain iru wa gefenti. Sifiri sandu duna luma hito. Ani lida anya aba iru wa kata ile. Resibi wa muti le harinya gubai grigia, lunti timati lubaiti, veresibi runi le larinya gubai buingi guana rigu logo lirau la Jesu Kristu. Le afinyati logo lirau buingi u, choru lumuti tida lanigi logo inaru nila. Le mafinye boi, adiga lumuti buingi u kamajeti, lugundu mafinye la logo le larinya gubai buingi u logo lirau. Le larinya gubai buingi u, logo ruhali la ibagari magumu chaditi wong. Ani lida gien la lira liabu ibagari ligi. Le anihi boi lira buingi uluma, anihi ginye ibagari le luma. Ahi tile uwa boi lira buingi uluma, uwa tiginye ibagari le luma. Naburu hanyi kata ile hun, kukuya le afinye boi luago lira buingi u, lun hasubu diruni luago gabagari huma le magumu chatiti. Hemeni kitiwa luago buingi u, lugundu subudi wa muti logo aha wala amuri ha furume gwaru gukate kaisi ligunda laga ambu wadi wala. Ani itara kai wa subudi runi logo agamba lani buingi wa furi yedu subudi wa muti ginye logo launa bubadi wala. Ahi ariha aba agrigi ya logo la digu ya la aba libiri aba figo le mama lani na oveni lunti la furi yedu lun buingi aba lichugu buingi ibagari lun grigi ya ligia. Ani figo lani na oveni, malati lo la furi edunu wa lu buingi u logo figo ligi. Sun uriba ni figo, gama lumu mama sun figo lu lani na boila oveni. Subuti wa muti logo grigi ya lale anigi bali buingi u kaisi lugu chili, maibuguti lida figo, lugundu konugi lumuti lirau buingi u. Ani sinyati la dugu mafia ni kata lu, subuti wa muti logo lani guwa ma buingi u. Logo labu genyanu la lubafu mafu ya sun ha lani gubanya ubo. Subuti wa muti ginye logo nyibu halila lire buingi ubo wagun. Ani ruha lila gufura ando wun. Luwa subuti rini buingi ule timati. Wabagari dunya le timati lida aba luma buingi. Kaisi lida yendi wala aba luma lire. Le Jesu Kristu boy. Lige buingi boy le timati. Ligie ginye ibagari boy le magumu chaditi. Nirahu yunu mafala rahumanya buingi goha iye nitinya itarala.
1: tibia maligara da apóstol Juan.
5: Au le tabu tiligilisi, naburu hanyugara da to bun nitu. Tola noa diribon buingi, lun lani gubon ta, luma hon birahunyu. Hinsi etu nu le timat, ani mamarugu nu, hon ginye sunha afaluru balin Kristu. Hinsi etu ginye hon sarago. Hinsi etu won laduga, inaru nile tida bai wanigi, ani le lun bai wama bai la, sunata. Binilo bungi uguchili, luma wabune me Yesu Kristu le liro uguchili. Ruha maimi, areini, agute me habu luma hadarangi lun, un lida inaru ni luma isi habuni. Onwe bunugunda, lau nadarirun hadagen birahunyu abagari da segun inaru ni. Itara kaisi lariangun waguchi bungi uon, lun wabagari du. Gwetonti nitu, ayumara guwatu nabun lun, insi yegua wama wamagu. Mama gumadi iseri le, naburu habai buon, ligia meme le wama bai, luma ge furumi etidan. Mini la isieni, lun wabagari du segun, luguma di buingi. Ani luguma di buingi yo, lu wabagari du lida isieni, kaisi wagambu ni luma gen furumi etidan. Ayaha in sarago, ege hatia ubo wovo, ama finye buya logo kaila grigia, timati liabu in Jesu Kristu ubo wovo. Le itara bai, ligie le ye bai, le lagani bai Kristu. Koni gu huma hawai, luai heferi diruni le, nyugui bai hun lida agen, huadigumari, logu Kristu. Resibi huma ime, afaye ruaha da yarigu bai. Furume guarigu, le adira iruti ani meredati lida la rufu daha Kristu, uati buingi uluma. Ahen ti le eredo ti lau la rufu daha Kristu, anihen buingi uguchili luma. Luma buingi irahu. Ahin achilu raban grige humo. Mama lau arufu dahani le meresi bira humoi ubi. Mabusuru huguye melu. Lugundu le abusuru tilu. Gada lumuti ginye uriba ni le ladigubi. Anihi sarau kate lunti nariyangu ni hu. Gama lumu mabuse runti na aburuhu gunani hu. Agura batina nidi arihu. Lun na yanwa huma. Lun. Lagufu liru wagunda. Mabu igahanya tirahanyu bamule luwabu. Toa ginye lanua dirubu buingiyo. Itarala.
1: Turu waligara da apostol Juan.
5: Aule tabu tiligilisi. Naburu hanyongara da tobu. Numada gayu. Le hinsi ya bainu le gumuti. Numada hinsi ya tinu na yumura gulu buingiyo. Lubuidu la lidi sunkate ibu. Lungi ye magadi ye ba itara kaisi buidu la lidi bu lida baibu gun luma Kristu. Onwe bu nagundaru da le hayabu imboi hadagin waduhenyu loigin Jesu Kristu aria ganu logo babagari doya la uwara gwa luma inaruni. Uwa ti amu kate agundara gwagudutina kaisi dan le nagambu logo habagari dunya la niranginyu uwara gwa luma inaruni. Numada hinsi ya tinu buiti bouseru lida servidu ni le badugubai hon waduhenyo loigin Jesu Kristu. Hon ti maha lila na amu vlasu. Abahuda guatinya ligibu gen, adamuri ni leja bai logo bisi habu hon. Adiga bai flesi le nu, idera gobanya lau le emege rubai. Luhasigiru ni Hawaii yesu, lida aba igaburi le auti lagunda rabuingyo. Furitinya, luheseri vidun lu Kristu meresi birutinya ni kata hama ke ha ibide habu manya lubuingyo. Lige lunti lubai veteni ru, hon lun videre guninya leda la purichi honnua inauni. Aburu hatina hameha abagara da hon tila na ligilisi. Mahati diotu refesi lidi laule waboibwe lugundu businti abuti lan sunada. Ahana lubaiti nyundu nereruba lun luagu le ladigibwe. Adagwa timaraso lugu luma yeni wawagu. Bogu din lui lira, meresi birun lumutinya waduhenyu ha achiluruti. Ani mahaligia luheresi biruni ya amu. Haeresi birutinya, aba labugu niya lida agen adamurini le tani ligilis. Numada hinsi etu nu. Mafala raboye hempulu uribati le. Adiga wamoyi le buidu bai. Le adigati buiti lani kubuingiu. Ahi le adigati uribati ibidi ngili buingiu lu. Buiti hadumure hasungu bai logu Demetriu, ani inaru ni logu buidu la ligaburi. Gefenti wa aginye logu kate ile, ani subudi umuti logo inarin nilale warinya gubai gibeti yebelun ti narinya gunibu gamalumu mabuse runtina abir harugu nani lugundu agurabatina narihini bumadize abameti wayanuha bumala darangilo mabu igahanya umadagu jana bu ruboi mabu igunlu ka aba hadage wa madagu haa nyeibanyo.
1: Kata ilebri la rufu duboi bungiu lu huan. Capítulo aba. Anihabri kata ile la rufu duboi bungiu lu Jesu Cristo. Lu la subu delegado ni hon lanigu kata ilebri lumbo ila susere du madise. Subu diga dalali Jesu Cristo kata ile lu huan le lubui. La uluna hanilani angeli lumun lu la rufu du ni lu. Ariega lali huan inarini la usun le la rihuboi. Anigefeti luago lugano te bungiu le meme la choru ruboi Jesu Cristo. Flesa iwatinya ha alihati ama ha agambuti laliho uganu le eresi birubo ilumage bungiu adiga hage gasu lo kate ile buruwa nyubo ya la diga jarafa lidan lula susere dun.
6: Au huan, na burha ya hon tila na sede ligi listo asia mo. Resibi huma areini luma danangi le lumage bungiu le vima boy lumage lubarage lagume serunda. Vima ligia gueto ani lelo bay liabi lumagie hamagie sed zifirigu haligib ge baya lala na laruhi luma luma ge Jesu Kristu ge fedi le gunfuli bay le frumie bay asar utilida ge oweni ani gabafuligia hawagu uruigu ha ubowa gu bay hise tu walu Kristu ani chibala adua lida ge wafigo laulita adiga ladua uruigu me luma fadiri gu me luwe seri yudulu lubungita le meme lugu chibay ruwala uweri guni luma ubafu ulun lusunda itarala anite Kristu duweri harigu bay sungrigi ibinigi ha faru bali hayahu ba sungrigi ha bo go bay luago itara luba
7: au alfa bay luma homega la huma sa haluma la huma chebele sun kate tinya la yin bungi le sun ti papa le miwa bay luma ge lupa ge la huma sunda miwa ligi ge to ani le nube liabi
6: au huan hidu heluigi Jesu Kristu Kafarat na huma lida larui habungi. Sufri hadina uwa rahuma luagu Kristu. Resibi hadina gine gurasu lumagi. Redit na dairua luagu buhu legiribi patmosu. Luegi napuri cheni leneno bungiu le lachoru rubai Jesu Kristu. Luagu aba aveju dimasu. Aba neredenu labu gine lubafu sifiri sandu. Aba nagabu aba umala li reinti na naga gine kai tumala li fidu. Laniga umala li ligianu.
7: Aburha bai sunle barihu bai. Aba me bonga no cara do tugu e hontila na sede livil se to logo bom asi. Éfeso, Esmirna, Pérgamo, Tiatira, Sardisi, Filadélfia, Tuma Laodicea.
6: Aba na cara ragulo na nihi cala dimur rebaino. Aba na nihi sede lebo sanu del gol. La badna wa sede lebo sanu del ligia. Aba na nihi ama kamahamuga wagiri tau ama dago chilutu luago lugudi. Numaba beli ti golu yarafalu lanigo. Haruti lidibiri kai liyo mudu. Kei nieve, itaralia lagu kei watu gemeti. Miriti lugudi kei bronze le iricha waguali, le dawali lidon regi. Reinti lumala li kei lirein leibugunduna wairiti. Nyeya no sedu waruguma lida lohobu le lomere. Nyeya waba efei gagiritu binya watamana. Afri dutu liumu lugugie. Amiri heti ligibu kei weyu da le lasidu lausun lere. Da narihi bali abanaburu halubadu lugudi kamahi lade. Gamalumo aba laguna lau luha bulle lowen aba lariya guno
7: manu de dagu aba au fuumi ti bay au abu muhoni ani le mima bay ilat na meha gamalumo gueto mima na lu sunda ani iligeli au weni numa numa ligeli fulaso le nyeha bay hilagwa abu ha bay lubay ti le bari hu bay le gueto bay numa le lube la suseredo ani hal ani chu bay sedu warugu mahabari manyali danu obule nowene luma sedu lebu sanu de lugol Sedu warugu mahabia, sedu tani ligilisi angeli, sedu ti lebu sanundelu, habia sedu ligilisi.
3: Apocalipsis capítulo 2
7: Boburga lu angeli letina biligilis to Éfeso bo, maniaga meho, itera lia nania bo, au le hau bai sedu warugu malinda anu amule noe, leginia eibu gubei labagna wa sedu lebu sanundelu le gol, subuti muti son leha degubei, subuti muti le dere huati marinuma hagurasa, Ani subuti numuti luagu sinyala hafa unia hauriba mwe.
8: Subuti no muti logo hosho kwa humanya la hani mwe logo apostolo kwa hama ani mama apostolo kwa hagia. Ani darihu mali logo ye hama. Gagura suhagun, ani sufri huwia sarago liu na huwati marinuago, mabucha nuga huwago. Lausun lira, ani ngaba kate hadiga magunda atina lao. Maweni halinisi huu kemi hafurumi, liga lubaiti, harita kwa huma ida hiya la meha, ani hasakri huma, hadiga humei kati le meha hadiga bifurumi. Ani madiga maitara, nidi ba huwago furese, abame nagitaru ni lebu hisangu delu lida ke hulubara, ani kuberi kwa hasanstri hikabu. Lausun lira, Lagu ni hufule se liere wakati lebu harutu bai Nikolai tabu hum, luma buri kati le hadiru bai, legi ya iere kubai no.
9: Le garike iri kubai lula gambu, agamba le le larinya kubai sifiri sandu hum, tila na buri legilis.
8: Aganyi lutinya, nega gitu banya lida gya tintiti buwebe to lani na ibagari, to lufula surugu bambungi. Baburi haluangi nile tita bai legilis to esumiru na bong, banya kameho. Itra lia nariya go, au le furumi ti lumele gumo honi. Leme ya owa bai ani viva ya. Subuti numuti ha sufri no luma hubude me. Lausun lina lali nare kate risi huma. Subuti numuti ginye lagu adimre hama haariya gumo ya lagu kuriyu hama uribati huwago. Mama amo kate ha gija luidi gelandi gu hama mafi. Manute da huma lue le lube ha sufri ni. Ladara guba mafi fiu hada gya furisi lugu lulocha wagono hafinya sun huwe. Ani ha sufri luba sarago lagu tisi wei. Gumfri huma numa dari home, aba menichi huni ibagri magumu cha titi home, hafai ruwa hame.
9: Le garike iru gubai lula gambu, agamba leile larinya gubai sifiri sandu tuburi ligilis.
8: Haganyi lutinya, masu riba nyalida ngelibia maoweli. Baburi haluanga lile tida ame ligilis to perga mubon. Baringa meho, italalina nariya gu, aule gama baru efeito gagiri bon, to piango bon amana. Subuti numuti nye lwago lida la fulaho la nye lube ilala na larui ha mafia hagana we. Ani lao su lida, numa meme nye du. Migu humagile hafie nuwago, ni ipi ni lida le la farube antipasi leke febe buiti nuwago lida fulaho la nye lube. La nye lube laguma di ha mafia. Gamalumo, ani burikate hadirga magunda tina lao. Lawanyanyi la fiyo gurigia, huma yara pergamo, hamaha banya higiru ni kate leme haloruta abibalaamu. Le ichi gubai tumuri, nubalaku, Lula fiko kutuni Israel na lao heidi egi nile adagara kutuwa ti honguari. Luma luha bagre to lida ahoru hani. Anyangi kini hamaba inhibiru ni kati lebu li haruta wa Nikolai ta kukuma nye. Ligia lupaiti asake ya kuma ahi madiku kuma iter nidu pa huwako madise. Aba menagainta kuhama kurigi hatiku balibu li kati ile tau efein to afru domo ni imbulu mkine.
9: Lega riga iri gubai lula gambu, agamba leile larinya gubai sifiri sandu hon tila na buri ligilis.
8: Le aganyi uti, nige tutubalida ge manale aramu duwa nyubai lono. Aba menichi gong aba dhugu na ruti lono lau aba ili iseri buruwa nyuluwago le ibigi ya timi kaa on luwaiti ge lono le eresi biobale. Baburi haluanga lile tina biligilis toti atira bong, baniga meho, itra lia narinya gong au le lirau kungiyo le itra bai agu ke watu ge meti. Leani nuguti kei boronse le ilcha wa uwal. Subuti numuti sunle hadugu bai. Subuti numuti hinsi hapu, hafinye, eseri kitu lau haburasu. Subuti numuti hinye lau hadugia la kate buiti kwento loe meha furumi. Kamalumu, ani haba kate hadiga magunda atina lau. Agambu nuhesa wili to aria wukon lau profeta ta ani mama ni. Luteyedu negrigia, lau taruta ahon nani gulu haganao lida ahoruhani, luma luhegi egi ni lea dagara uduwa ti hong uwariyo. Ruhat na da tulu tasansiru ni tigabe, maha giru tigiru ni tahoruma. Ni nari hao, lagu naguri gudaru laga bana rugu, afara wa nanyi metirangi ni ama haa gabara hapanya tumo. Nona haba sufri ni hawagu, ahi guberi gihigiri hadagu ni kate leburi tadagube. Italuga tasubitiru ni suni hirisi, lagu subuti nani lebe aritagu ni lumatebe anigi. Aba na fayru ni kala aba hitage segunle la dugube. Ahibi hati atira banya, Ama fala rupali ya rumu tahani ligia, machili kinye ginye asiku tirile umbe haguara niliunu yage kate ilani mafia. Nichu batinagi ya ama nunguni hawaku. Goni humele humati dari niyabi. Agangi nutia, adika meme hamime le nabuse rube la dugun dari lumo lebeha. Nichu kubo ubafu hon luagu guri nechami. Itra kili nichu guni nungu chibungi ubafu no. Aba mehaguma tiru ni nechami buri lau badu lani na guma tiganile lau tigurabu. Apa mehamori kutaguni kesi sauti ya rule lauti mua. Nishi kubongi ya warugu matolani na binafi hon.
9: Le garike iru gubai lula gambu, agamba la ile larinya gubai sifiri sandu tuburi ligilisi.
3: Apocalipsis capítulo 3.
10: Baburu haluan en letita meligi listo saro disipon. Bania kamio hon italia nania go aule hau belani bom ju se di sifir go hama se do waru. So budin muti son leha tego go. So budin muti la hilani hinya la la son aria go la la guniva huma. Aga go duwa huma ruhuma eri lubri katele ania go ba lubare ge longe. Ariga nali lo agu muwa la leha tego go ligi go ge ngugiete. Harita wa huma lubai telani do be hon. Fala huma asakre ha huguya men. Ano magabuton, nito bahuwago kay liabi nga bahiyo rito libidi ang orohon. Lawson lira, anya yung fiyo kurigi hagana kanyi saro disi, amadase yung hamagi ro hatarago. Hagaya, ebo gubano matau dago utaruto la duga duuti hon. Hagani no tiya, hatarago ba dago haruto. Ani magida ro nubay hiri titangi libro tolani na ibagari magumo chaliti. Aru darago nubanya kaisi nani uligibuge nungu chibungi yaluma hagibuge lani angheli.
9: Le gariga irugutilu lagambu, a gamba lele la rinya gubai si firisando tuburi ligilis.
10: Baburi haluang en lele tita me ligilis to Philadelphia bon, bania game hon. Itra lia na rinya gom, aule sandu bai, legia inare ni bai, le gama bani ligele uruwe David, le uwa bai ni abagayera tila dobi ni lela daru bai, ni la daru ni lela doru bai. Subuti numuti son leha deru bai, roa din apa benna darani higibu gien, le lasi eru ni aba adoro. Datuk Allah son lo wala here adiga adiga so law no gumati ani gumflit no noma na dugo balu haya bi lani gu mafi haye banya hari gu manya lo gu ri mama ani mabaga de dunia kai silani gu gumbi aba me na utoro kwa dunia hi gu gelu ma so bitu ni law gu ila no muti ni banya isi ti no ai da gu mali no gumba di lo gu ra so mama li ga narei du badu no bai le li tani au so gu ni le no bi ya bi lo gu so ko po lo ho to gu ni ma so ha ko po gu banya madisa bai ni abi agda ha homi le homa bai walamu ga abai ruti hiridi huwe agani rutinya nisi kumonya kei wakabu tita aluma nubungi ute ani mafru zutigia ya menyingi abe manaburu tu ni lili nubungi te hawago luma lili nuburu ute nubungi ute le iseri Jerusalem le nibi bai sielu ge luma ge nubungi ute naburu do bai gie iseri niri hawago
9: le gariga irugutilu la gambu agamba le le larinya gubai sifiri sandu tuburi ligilis.
10: Baburu haluang helile tita bai ligili to lao di se abon. Bani aga mehon, itra lia nariya gon au ge feinti gumfuliti ani inaru niti. Le ita agie bai liabi sun kati lela dugu bi bungi. Subuti numuti son leha dugu bai. Subuti numuti lao madili huma ani maso hukwe. Tiligu bai hadun hamuga wasugu bai hadun la. Gamalumo, e bashari gu bai, madili tun, maso hukuya, nevera habadundi yumlu gugie. Ariya gatun lago risi huma, lao kuitu la dan hon. Lagu na mengi ruhuma ni kata, ani marihi humuti lagu kugiabu ruhuma, udemetu, marihi tu, surusu huguye. Ize nichi hubei dimuni hun lu hagai hagolu le afinu huwali lagu watu gemeti numagi. Lu risi huma le tima timati, lu hii hagai hadogu harutu numa, lu hadoregun lagu hasurusu ha. Lu aya ni lu hichu ni lido hagu, lu harihi. Ebe cha numuti hahise bayano lagu idere, arvuta hao hun. Nuti lubei tiseri huma, asate hubiye me. Ana bena bu na kuwa hanya le agambu ti numalele aba lataro ni bena nuba ne belu rubalumo aba menegi luma hauli gie menuma agani rutinya nichi kubo ubaro hon numa guwa lwagu lala na narui ha itra gini agani ro aba nanyoro luma nubu chi lwagu lala
9: le gariga irugutilu la gambu agamba lele larinya gubai sifiri sandu tuburi ligilis.
3: Apocalipsis capítulo 4.
6: Larigue su cate y lee, abandonéje a babena de la cielo. Le habitu mala li lee, iterbe y que tu mala li fidu, le buga a dimore a bainu, abalariego no.
10: Waribañajo, narago da li cate y lee, brilubi la sucedon, larigue burilebo.
6: Le da hora ligia, abandoné de no labu y el bafo si frisando. Abandonéje a ba lala naru y hani, cielo, ani anija som grilla y un luago. Iteralina, camaba dubu miriti, le hasup, o coronalina. Nyenyo aba heremuru geye gulau halai ligia. Amiri hetu kei aba dubu le esmeralda. Geye gulau lala uruwe ligia. Arihe etna wei gadri lala narui hani. Nyenye nu wei gadri wea ya mutu nyun luagu. Tau hadera gun harutu luma ridi golu habulu. Luigia lala uruwe ligia. Afri hetu labiri haniga luma wayuhuru. Nyenye isedi lampu durungu ligibugi. Hagia sedi lani bungi usifili. Nyenye gie aba katei. Ligibugi halu kama hamuga aba barana le lauti bidiriyo harugongati. Lamida wa, giyegu lau lala narui hani, Nia ngadir kata ya, gabagari tiya. Bui lau agu, dandu haki bugye, ti hanagagi. Lefrumi eti hadagye, itar liye kei aba liyu. Lehabiyama, itar kei aba bagasu ugir. Leheruwa, itar liye ligibu kei haki bugirigi. Lehagadir.
11: Estás escuchando Fe Low Bíblica, la Biblia en español, inglés, garífuna y quechí.
6: Cadre gobe hagi ya.

0: pati la digira ku Jesusu lari go kei lani hi hafalaruni aba lani e go hon
1: kahariya habai
0: aba hani e go lu
2: maestro halia baganao
0: aba lani e go Jesusu hon
1: higo go hari hei
0: aba houdi aba hari hini halia la lagano aba hasgrini libriveyo ligia luma ladiga keiburi helilna gadri rabame yora lige andresi le lamule simon fedulu lige aba hada ye bia ha gamboni le larinya gubai hua aba hafalaruni Jesus lubare gamu kate aba lidi andresi alu he simon fedulu le libuganya aba larinya gulo
2: dariwa mali kristu
0: aba lanuguni andresi simon le nihi lubai Jesus aba lariye guni Jesus Simon ligi bogu aba lariye gulu
1: Simon bugu ya le lire Juan kwento se fase babiri mini la irile Fedru
0: laruga aba larita gu Jesus lidi lo bogu Galile aba la dura gu luma Felipe aba lariye gulu
1: falaban
0: Felipe ligia Bethsaidan Lenyi lubegie la gana wa Andresi la usun fedu. Abati lidi Felipe alua hei Natanaeli aba darinye gulu.
3: Ei, ari hawa mali ugile wago bay laburu ha Moises tida liburu to lani na liluru dubungi. Le ginye wago bay haburu ha profeta. Jesusu le lira Jose le Nazaretna.
0: Aba larinye gu Natanaeli.
4: Ani hengfunagi Nazareti na buiti.
0: Aba lariye ku Felipe lu
3: higabu bariha
0: dale lariye Jesus la yara faduna tanaeli aba lariye ku
1: anite aba la duga wagun Israel le timatimat uati yego au lida
0: aba lariye ku natanaeli lu
5: idaliangi aba subu diruni
0: aba lariye ku Jesus lu
1: ariha no mutu bulubare ngel lugu run Felipe bu dale tabu gianyati bulati dibu igu
0: aba ti lariye ku natanaeli lu
5: Maestro, buguya lirau boi bungio, buguya harua itabai Israelina.
0: Aba lariya gu Jesus lu.
1: Pafino bai no la dugar gu nariya gu bu, lago ariha nani bu tabu nga tidi bu igu. Bariyo bati kate weinu muti mati loile.
0: Ariya gatigia Jesus.
1: Ni narin hao, lago ariha bai na sielu darago, anyaha melani bungio angeligo amudeha luma arari hanaugin aule lirau uguri.
6: San Juan, capítulo 3.
0: Nyenye aba wuguri lida geti adamu ni fariseugu. Aba hada ge habu tiguhurio giri ti Nicodemo. Aba lidi Nicodemo ayanu haluma Jesusu guunyo aba lanie gulu.
5: Maestru, subudi wa muti lagu bungi ula ona habalibu arufu da havon. Ladiga uwa tini aba, luganyara la larufu duni lubafu la useini kay badugne ahi uwalo bay bungi luma
0: aba lariye ngo Jesus lu
1: ni nanu bau lagune la magra ho yete siate le beluron lidon la ruha bungi
0: aba lariye ngo Nicodemo lu
5: idal bagi lagura ho ya aba bugiri weyali gayara ti funagi le beluron ya turage irgun luguchu lu ya tagura hani
0: aba lariye ngo Jesus lu
1: ni nanu bau Laulela magra houti lida gie duna luma lida gie sifiri sando Sinyati le belurun lidon la ruin habungi Le agura hoube hata gie agubrigo hagurigie banya Itra linye ligaburi keisi hagaburigurigie Le agura hoube lida gie sifiri sando Itra linye ligaburi keisi ligaburi sifiri sando Mawiri data lubeiti banigi Lagu naringu mu lagu luti laya hagura houni wa sungurigie Itra gie lafuno garabali le nyengie lumuti labusera Agamba bai lamuri ani ibidia tibu halia gen la liabi ni halion la lidi itra hanyagi yesun ha agra hoba nye lida gesifiri sando
0: aba yati larinya gu Nicodemo lu
5: ida lubasa kata ile
0: aba larinya gu Jesus lu
1: aba omen bu maestro Israel na buguya ibidia tikata ile bon ni naru bau la ulen la wa subu dirubai ligan la wa dimure habai gefema gia luagu le ariha wa malibai huwia fariseo gu Mafinya tun lagu le warinya gu bai hon. Ahi mafinya hu bai nu. Dan le nadimure ahon lagu burikate le lani na ubo. y te lo bagi hafino lago le lani na cielo. Uang el niaba amu de ruti cielo, lari niaba la rai no nyenge lu gayara la gefen la luago. No iti gya aule lira uguri. Ita ra keme ha linyuru no Moises iti yawa heber luago webe lida fulaso magaira wati. Lunga salboro bala sunha arihiti atuago. Ita ra linyagin niyuru bala luago guruwa. Lunga sun lale afinyo riti nuago. Meferi dunu hamamuga. Kabagari rugu hamamuga aba ibagari le magumu chaditi.
0: Aba la sigiru Jesus wariyaga.
1: La duga wairi ti hisi ya kuriki haubo gubanya lubungiyo. Dari lun louna hani lirau le aba riguti. Lun louwe luagun hafigon. Lun son la hafinyo riti ya luago. Meferi dunu hamamuga. Kabagari rugu hamamuga aba ibagari le magumu chaditi. Mauna ha lumuti bungi lirau ubo wagun lulichi gun hadunu kuriki ya. Lona hani lunha salbaron haubo gubanya luago. Le afinya ti luago, masia di ruwati. Ahi le mafinya ti, siyadi wali laduga mafinya la luago lirau bungi le abang rigote. Ha mafinya banya, siyadi wanya, laduga dambuga le liyabi pe ilarukon ka ubo wagun lunarugo gadagudu la ubo. Hime iti mahamuti lila na ubo, luburi ga sugu lau larugon ka. Laduga kati la uribati hatago bay. Son hadugu banya kati uribati, iere guti larugon ka hon. Aba hadisa don loy la rugon galigia, loy la subu di runo akate uribati le hadugubay. Hadugubay le lugunda bungiyo, inse ti hon lun litan hama la rugon ga lun larikino lagu haruma la le hadugubay, la ulubafu bungi.
0: Lari yesun katile, abalidi Jesus hao, lani disipulugu, fudeo. Aba leredenu atirida nyen, abadise. Nyen yegye huwa, abadise helida fulasu le giribay enon. Jarafalun Salim, ladega nyenye la sara guduna, aba buriti, hayabi wa grigia aba abadi seiru, lubarege ladeiru huwa, la sutere da sun kate ile, abati haguma seiru, hadange lani huwa, asigene luma aba, huri ulagu igaburi le lani na arumani, abati hodi anie galu huwa,
2: ariha basa maestro, Ugiri lebu ga buma bay luagu obu le nyinge lubay labau cheveyu libiti duna hordan. Ligira le meha uwagu bay badimuri hewon. Gweto labadi sanye grigia ani hafalaru nye sungrigi.
0: Aba lani agu huwa hon.
3: Sinyati la resbirun grigia ni kata ahi mama lubay lichu kubwinki ulun. Kakamba humuti lubay gya nariye agu hun furangu. Logo mama la au kristu. Logo au la aba le huna hobay luba. Sinyati la resbirun grigia ni kata ahi mama lubay lichu kubwinki ulun. Kakamba humuti lubay gya nariye agu hun furangu. Logo mama la au kristu. Logo au la aba le huna hobay luba. Lida amba marie. Adari taubay ladari. Leti lumada adari le nyei bui agambui. Wiri ti ligunda la ulagambu ni ladimureha. Itara ninyo ginyeti dayari halini ngunda ngueto. Ligia lunti la wiri gudunti ma. Au lun nuna budunti ma. Esusu le nyingu ibaisia lugien au genyusun gregi. Ahin le ubo wogona lere gunye lani na ubo ufura andala ani luago layano. Ahin le nyingu ibaisia lugien au genye sungrigi. Logo ginye le ariha lalibwe luma le agamba lalibwe ladimure. Kama lumo, mi betinya afinyeru ti luago le lariyegu. Ahin ti le afinyeru ti la chowru bwe logo inari ni la le lariyegu bwingi. Le launa habay bwingi yo, le reru bwingi yo ladimure habay. Laduga, mebe hati lichu kuni bwingi yo lani sifiri lun. Hinsi hati lirau bwingi yo lun, ruha liginye ubafu lun logo sungkate. Le afinye bwe logo lirau bwingi yo, kabagari ti le magumu chadi. Ahi le maha bwe lafinyo nulogu lirau bwingi yo. Mabagari bwe libe ibagari ligi ani mebelu bwe siyelu. Laburu haru gba liganyo bwingi yo luagu.
6: San Juan, capítulo 4.
0: Aba hagambo fariseo gulo gibet mahama lani gu Jesusu sigaw lani gu huwa. Aba gibet mahama grigia nyibu ite lu. Lu habadi seiru. Lausung mama la Jesusu abadi sei habay, lani gu abadi sei habay. Dale, la subu diru bali Jesusu kateile, aba lafuri dun hudea gin lu lagiri budu Galileo. Lasi gribati lobo uge Samaria, lida waya suligie. Itra liati, la chilera, lido aba fulasu Samaria giriti sikar. Jarafa lu muole meha, ligiru bi Jacobu lu Jose le lira. Nyenye fusu le, umbe hakuwa ralufusu Jacobu. kaiti bucha la luagu, Jesus oibuga, aba la nyuru la rufusu ligi. Kaiburi ya midiri gora ligi. Aba titiabi, aba uri samaria na dabura duna lidage fusule. Aba lania gu Jesus tu.
1: Ruba morusu duna no.
0: Anyangra tibuga lani disipulu gu, agayi haigi ni uburugu. Abati tarinya guwuri samari na tolu Jesusu.
7: Ida lage bamuri hamba iduna numa lari ya huri yuma. Nuge samarian. Misi ya wati aga huri hongu wa hama samarian.
0: Aba lariya gu Jesusu tu.
1: Luhamuga subuti bani ya deuha nile lichi ubaibungi yu. Subuti bai hamuga kati lale amuri hawa iduna buma. Bamuri ya hanyi hamuga numa. Aba hamuga nichi gu aba luuja riduna le gayara ati lichi gu ibagari bun bun.
0: Aba taniya gu lu.
8: Uwa gubaiti kabala au badabura duna ani hulili tifusule. Ida lubati bichigu ni luya riduna ligienu. Hako uleme hau wagucha igirubali fusule won. Gurati meha duna lidage hau sun lirahunye hama liniba afago. Wairi gutibufunage sugilau hako.
0: Abalariye gu Jesusu tu.
1: Sunha atu tia lidage duna le amagra budayaba. Ahile atu ti lida gya duna le nichugu bai, ma sandi rin dugi ya lime magrabu. La duga duna le lube nichugu ni lun, gesen sebe lida lu lichugu I bagari magumu chatiti lun.
0: Aba tarinya gu lun.
8: Ruba I duna ligye nu, ma sandi rin digi ya namu ga magrabu, miabi nugu ya me yafusu ruga dabura duna.
0: Aba lariya gu Jesusu tu.
1: Bai ba oge bumari, aba me biabi.
0: Aba tarinya gu lun.
8: Mama ritina.
0: Aba ti lariya gu Jesusu tu.
1: Binaru na lagu bariya gu lagu mamari ba. La diga sengi hanya wuguni ya umati ya bagana wu. Ani mama bumari le umabu I bagana wu eto. Inaru ni le bariya gu bai.
0: Da tagabu bali uri to kata ile. Aba tariya gu lu.
8: Afinye tina lagu profeta ba. Wagicha gu ha samaria na. Hudugu atiame halu bungi uja. Luagu wubu ligita. Ahe hugu ya huriyo. Arinya katun luagu Jerusalem la flasu le lumbe nye la wahuduragua lumbungi.
0: Aba larinya gu Jesusu tu.
1: Afinye banu, lagu anita bila da lumbu hahuduragu lumbungi yu, midi ga huguya luagu wubu ligita ni hidi Jerusalem. Huguya Samaria na, ibiti yeti hun kalaun hahuduragua. Ahin wagia, subuti wamuti kalaun wahuduragua ladika hadagi huriju liabi ya salbaruni. La chiliruba ora, ani aniha ora ligia, lun lau duragua bala lu bungiyo lau sifiri luma inarini. La daga itara linya la busenu ugu chili, lun lau durawagun lun, sifiri bungi, ani hau duraguba nya lun, lun tihadugini lau son hani sifiri luma hanaru.
0: Aba taniye gu lun,
8: subudi tinu luagu liabi bala Kristo, dame ti liabi la fura wagudu bay sun kata iwon.
0: Aba lariye gu Jesusu tu,
1: Au Kristu bai, le meme ayanu ha bai buma.
0: Ligeti hachili rilani disipulu. Aba tawiri duhani gilao hadari nu Jesusu adimu rehatuma aba uri. Uwati niyaba gani gitilu lali gudaha kalna tabuseru bai o kalna wagu layanu hatuma. Aba ti tigiru ni uri tugia taga idina aba tidi uburugu oga ya grigia. Aba tarinya gu hon.
8: Higo guhariha aba eyeri arinya gutisun kata ile aduga nali bainu. Mama dugu funasa ligia Kristu bai.
0: Aba tihodi wa uburu gugelu le nyihi lubai Jesus. Anyaha tibugo disipulugu ayumuru walu Jesus ulu leigi. Laniya gahon.
1: Anihi aba eigi ni numale ibidi yeti hon.
0: Aba tihaguba seru disipulugu aligu dagua hama gua aba haniya gu.
9: Mafu na sabaruhi hegi nilu.
0: Aba lariya gu Jesusu hon.
1: Nadugu nilu gunda leona habali na. Luma nagumu chini luwadi ngumari. Ligia neigi bai. Hugu ya ariya gatun. Mege iki ligadir hati luba luba hane. Ahi au nariya hane hon. Ariha humei nad. Lidani hali la luba hon. Rasibi lali aluba hati la fai ruaha. Ani aluba hali in lani na ibagari magumu chaditi. Wentoti. Dando abu naguti kei aluba hati gunda agwatinya lida aba kei lubai bai larinya wagon amule abu nagubai amule aluba habai. Aona hanadun aluba halenye lubai mabu nagun huma amu nadagi mi banya ani huguya alub habali lebegi hawadigi mare.
0: Saragu hanya lila na fulasu ligia lelani Samaria finyeru tia luago Jesus lau taniye gunguri tuguye hon luago aniye galani sunle adiga tali ba itu. Dati le hachili rubai Samaria na lenye lubai Jesusu aba hayumuro gunu lu lere denu hama. Aba lere denu bia we yunye. Aba ya hafinye no saragu grigia dale hagabu bali le lariye gubai. Aba ti haniye gutu nguri tuguya.
10: Mama rigali logo le bariye gubai mwa finyera. Ladiga agamba wa mali ginye luma ginye. Ani subuti wa muti logo ligia la Kristu bai le la salba hubau.
0: Bia we yu lari ginye. Aba lafridu Jesusu Samaria ginye. Aba la sigiru ni luwe Yesu lobo gu Galilea. Midi iti la gaira kai lariye gu ni Jesusu guanari. Luago meberese onwa tila la waba profeta la gaira guanari. Da la chile ribai Galilea resibi hamuti lila na fulasu buida. La diga nyidu hama gine lida lufedu luwe yuri esefuru ni Jerusalem. Ani yariha hamuti sunle la diga bai lida fedu ligia. Aba yeti la giri budu Jesusu lido fulasu le kana le lida bai Galilea. Le nyei lubai la sali la guaga da duna lu di meime. Nyei yeti aba wuguri wairi guti. Nadagi me iti luma uruwe. Aniha aba lira sandi ti lida fulasu le giri bai kafaru nao. Da la gabu bai wuguri ligia logu nyubi halila Jesusu hudea gen lu Galileo. Aba lidi arihe. Aba la yumra gunlu lu lidi lubie lu larei da guaga da nilira. La diga madise lila lun lowe. Aba lariye go Jesus lun.
1: Hugu ya hau marihi sei ni luma milagro mafinya to.
0: Lariye go wugiri ligye lun.
9: Keima ufurese, lu baragen lowe nira.
0: Aba lariye go Jesus lun.
1: Giribu babu ubiyon, arita kwa libira.
0: Aba lafinya no wugiri ligye luagu le lariye go be Jesus lun. Aba lidi. Da layara fadu bai tun luba, aba hayabi lumusu niye lubano. Aba hariye gulu.
9: Arei da gwali bira.
0: Aba lal gudunia kala aura lagu mesele lira arei da. Aba hariye gulu.
10: Gunya arila dengri aba rabuwe yu lagi dara biri uluwai.
0: Aba larita guni luagu ligia la aura lariye gu. Jesus lu luagu arei da gwali la lira. Aba lafinye nu luagu Jesus. Hausun tila na luba. Ligia libia masaini le ladiga ba Jesus dale. Lagiri budu bai hudea gine lu Galileo.
6: San Juan, capítulo 6.
0: Lari gine abalidi Jesus lo buafurugun duna le Galilea. Le meme gine duna le giri bai Tiberias. Saraguhaya grigia afalaruti ladiga harihini buri milagru le ladiga bai. Lau larei da guagu dunia sanditia abati lawarinu Jesus lo aguaba wubu. Aba la nyuru nye hama lani disipulu. Dali gia jarapa liluwe yuri esefu nye. Le hafedu hurio. Dali rihibe Jesus luagu saragu haya la grigia pala viti. Aba lariye gulu Felipe.
1: Aleba saa wagani haigi ni hon songo rigi ha.
0: Lariye gubali lira lurugu lagambu kabala lariye ga Felipe. Jesus subudi lalibu kabala ladigu. Aba lariye gulu Felipe lua.
3: Ni bien san fiadil fin logo bon le tafani honiwa mrusu mrusu hada sun grigia ha
0: abat laria go andres aba ye hada ge discipulo le lemo le simon fedro no
2: ani aba ira hya anu hisengu fin luma ama bien udre gama lumo logo belira un sarago grigia ha
0: abat laria go Jesus
1: ani go ma hon songo belu hanyoro.
0: Yeye nuhawana sengu milu uguni ya bogu ni hawe uguni ya hama irahuna. Kaiti nyeye ila saragu sagadi didafulasu ligia aba hanyuru. Aba tilanugu nu Jesusu fei luha burugu. Lari gie lichugu etengiru ni lubungi aba lichugu nuhon lani disipulu. Aba hafani hanu disipulu guhada sumpa nyumba. Ligie meme ladugar hao udira. Ruina lei sumle habu serube hon. Dale kimule ya aba laniye go Jesus ho lani disipulu go
1: abuta humai sunle igre go bay me feri dinu lamu ga ni kata
0: aba habuda hani aba habu chag dinu du su fani e lau tife fein le igre go bay tida ge seng fein dati le hari hi bali grige milagro le ladig ba Jesusu ab hari nya
10: inare ni logo ni hala profeta le me halu be le bi bo bo
0: keti la sub diru ni Jesusu logo bu se hama halu ni lau ere lo hadug ni uru ime abali di labuwa logo wo tale lagunya dubai aba haraga chulani disipulu gularun dun aba hadi na guti do aba ugune aba hagume seru ahi roguolo achilu nu kafar naum buri galiti machili te Jesus ham aba lagume seru garabali afuro go her aba lero gadu dale ama si luara sengu o sisi kilometro le yahani heliabi Jesus to agungune eibu gena ligi bogudun aba hanufu de dagu aba lani go ho
11: manuhu de dahuma aule
0: aba ti heres biru ni lau gunda ni tida ugune aba hachulu ni lido flasule nyihi lubai hodin lida murusungor laruga aba hani gri ge haire de be lo bafuru go logu nyu de hala buga disipulu go tida ugune to nyimbo ani tugiyer gu yonye ani midin la Jesus ulhama Suti dalgia abatia bigogune uburu getiveria silunido aba flaso yara faluleñi lubei hei gonfein largi le tengiru Jesus toa dati hani begri logo uala Jesus uñei nilani discípulo gu aba hadina gutido ugone ipuritue aba houdi kafarnaumu aluhai ale la chilir bai luba frugudona aba hadari nu Jesus Aba hani guru
5: maestro ida buga sambiabi
0: aba lariye go Jesus ho
1: inar hau laula diga la heigi dari hakim le do halu hana mama la diga kufana da humani la niche go buri milagro madihere da huma lago eigi ni lega go muchadite alo huma eigi ni lelani na ibagri ma go muchadite dige eigi ni le lobe niche go ni ho aula le ro wugure la diga ro ali bungi ugu chilu bafu no lo niche go ni ibagari lige
0: Aba ti haniya gollo
10: idal basa wadiga luo di laule lubai be bungi
0: aba laniya go Jesus ho
1: de la busa rubai bungi yo lu hafiero nuago aule louna habai
0: haniya gati no
12: kabagi esei mi gayara barufu du won lu hafiero nuago kage kata ibadigu be oha mutumeha wagucha go fainto gilbo mana lida flas magaira wati keitania go nilereru bungi ogu dalmoti fainto sielu gineto
0: Aba lariye go Jesus ho
1: ni naran hao lagu mama la Moises ichi kubaru fein sielu getu tugu ya hon nugu chi ichi kubaru fein sielu getu toti matima tu hon laduga fein to lichi kubungungi yu tugu ya to arari lubon sielu gen ani rutu gine ipagari hon lila na ubo
0: Aba di hariye go lu
10: rubu fein tugu ya won sunwa da
0: Aba lariye go Jesus ho
1: au fein to ichi kubon ipagari le nyubu itinumon malama dugu ya lime Le afinori te noago, ma magra budugu ya limegien. Keile nubai bai hon, ugu ya mafinya to lau son ariha humadi na la, son gurigi ha lichi gubaya nugu chinu, nyubi itia no, hati nyubi itia no mon, ma bugu nubanya. Mama niabia sielu gen luna dugu ni nugunda, niabia luna dugu ni lugunda leona habalina. Leti labusa yorubai nugu chin leona habalina, lumeferi diru na niaba hata ge ha lichi gubaya no. Lo saraga dergunani lida ge oweni lida me lagu mo hombeyu le labusa rube leuna habalina lo son la hanugut na kesi le rubungio afin hagia nuago lo kabagari hama le magu mo chadite ani na saraga du banya lida ge oweni lida lagu mo hombeyu
0: aba hagu meseru huriyo agul li halwago Jesus la diga la niñegu luago ligela feinto arai mo cielo aba hariñegu
2: ma funage Jesus le lire Jose le Subudi wa muti lugu shi tuma lugu shu. Ida liati larinya gubay, logu sielu ge la lararira.
0: Aba ti laniya gu Jesus hon.
1: Magulu luha huma nuago. Sinyati liabi ni aba numon ahi mama lubay lanugun bungi ugu chile launa habalina. Ani nasara gudubi lida ge oweni lida lagumu hon veyu. Larinya haretida libru tohereru profeta go. Larufu tahapa bungi hon son gubay. Son lubay ti hagambu bali bungi ugu chile furende hagia luma gine. Nyubu itia nomo. Mama hamuga tia luago anihe la arihe ti bungi ugu chile. Aule nyubu ibe luma ge bungi yu. Auru gwenye arihe. Ninaru hau, luago lela afinye tinuago kabagari ti le magumu chedete au feito ichigo bon ibagari hoti hagucha go feito mana li da fulaso magire wate ane lau son luwu yeri hilago wate gamalumo anu ha feito arari rubon sielo gen mome go hamamo ga ha eigit nyati da gen au meme fein wiwa tutuguya to arari rubon sielo gen le eigit ti da gen fein tuguya la bagari du bason ada feito lubu nichigo no nugu bugu anarge nichigo beluga yara bela habagari do gurigi
0: abati here den huri odi mure ha hamagwa aba hariyego
12: ida lubasa leiga gdeni le lugri gwana rgwon
0: lariega jesus ho
1: ninaru hau lagu ahon la meigi lina ge nugu bo aule liro uguri matu humi menita ma bagari do badan le eigi ti nugri go gura le nita ka bagari ti le makumu chaditi ani nasara gdu beli da ge oweni lina lagu mo hobei lugundo eigi ni le ti mati mati nugu bo Uni le ti mati mati nita. Le egi ti nugrigu, gura le nita, lita nyi aba numa, lita nuguya aba luma. Itra ke lona hanina ugu chili vimati ani kapagari nuguya lita gine. Itra meme gine le egi ti nita gine, kapagari be nita gine. Anuha feinto arari rubon sielu gine. Houti haguche ku feinto mana, lausun luguyeri, ilaguati. Le egi ti tida gine feinto, la bagari dubalun sunda.
0: Lita adamri daguni. Tida haligli sihuri to kafar na umbo la rufu de Jesus kata ile. Saraguha ya hada ge hafala rubali Jesus dale hagambu bali rufu da hanile. Aba hani ya ge.
12: Ere ngu rufu da hanile. Kaba sahara lu?
0: Aba la subdiru ni Jesus luago hagulu ni hela luago kata ile ge. Aba lani ya gu hon.
1: Chukai kwa kudalu mutu san lira. Kaba hamuga funati Jesus sereda ahana hamuga hariha au uguri garo wargati amude ile nare gon sielun leme hanyi nubai furumi roti sifiri ibagari ahin ugrigu mebegiti nikata ani sombri kata ile naringu benhon lani na sifiri luma ibagari ananyahi wahina agia mafinyati
0: laduga luma ge furumi ya tida subudi lanya Jesus kata nyala mafinya baya luma kaba la lugure aba laniyego
1: Ligenda niyegu bainhon luwago sinyala liyabi ni aba numo ahi mama lupai nugu chibungi aguwa rupai lu.
0: Lumege daa ligia, saragu hanyi hada agi haa, afala rubali Jesusu, aba hijiru. Aba maibu hanyi ala luma. Aba tilaniyegu Jesusu hon duusu disipulu gu.
1: Agi huguya, busentu gia hidi nwari.
0: Aba lona busimu, laniyegu.
9: Kaba gia umo wawdi, dimuri burile bariyegu bai. Lani na ibagari magumu chaditi. Waguya, afinye diva. Ani subudi wa muti, luago buguya la Kristu pa ileli raubungi vivati.
0: Aba lariye go Jesusu hon.
1: Masa au anuwa dirubadu dusu gubay huguya, lausun lira, ani abahita agien, lani mafia.
0: Da lariye go bali Jesusu lira, luago yinhudasi, leli raksimo iskariyota. Ladiga ligia balabuga alugure. Lausu aba la hada ge dusu disipulu.
6: San Juan capítulo 7.
0: Lari Jesu katile aba ebu ge hala Jesus lo bogu Galilea. Babu seru tilere de un Judea laduga habu seru huri u hafaru hilagube. Keiti yara falila aba lida ge hafedu huri le giribe tufedu dibasen. Aba hariego lamule nulu.
9: Mere de revaya, baiba judeo, arija hamamu ge guiñe bani guha ñei baña, kate lebri badigbe, dan le busen laba girigi a la subu diruniva, madigin lumuti buri kate ramu do guargi, keiti adiga ba, kate libe na le, adiga bai ligibu guiñe sun ubo.
0: Ni ibini lamuleno, mafinya ti aluago, abat laniego Jesus hon.
1: Masir gili dalun ni di Jerusalem luago fedu ligia. Ahin hon, buiti furume warg aura. Sinyati hiereg du hon halani na ubo le, anati au hiereg utina hon, la diga ruda numuti luago uriba laburi kate leha diga bai. Heiba lida fedu, au, midi badina kwento, masir gili ni dani lun ni di.
0: Larige laniago nisun le hon, aba ledete nu Galilea. Larige houdi lamuleno, liga lidi Jesus lida fedu ligia. Mafura guru gulinya kama hamuga mabuse eru tilari hiniwa. itra linha halu hani huri uli da fed uli ge aba hani ego
5: hagei funa savu girile
0: sara ghoya ti alg da hati alwago hada giri ge ninge nori ego ti alwago aba la ugiri buiti li ge hibiri ani ega
5: ma buidunt e ye halu muti an giri ge
0: ot nia ba dimre ti funa gulwago la diga hanu fu de hawi huri la mi don hali fed ulumo gwa Ligia, lebelu no Jesus templo rugo. Aba la gome seru arufuda. Aba tawiri do hanigi huri. Aba haniya go.
12: Idalinya sala subu dinu be le saragu kate, matuni haga ligi.
0: Aba la niego Jesus hom.
1: Le narugu da habai, mama numa gente. Luma gente le una habalin. Ahi ani hi lubai aba le ransa te lula dugu ni le la buseru be bungio. La subu di rubai ahi luma gente lubai bungio le narugu da habai. Lumo luago la nani nungwa na dimure. Le adimure habai luago lani lungwa, la dugu ni lun luweiri ngu guanarigu. Le alu habai weiri ngu ni lun leona habali, lige arinya gubali inarine ani uwa di maricha ulida. Ma inarine luago ru lani Moisesi lurdu hung, la usun lira, uwa tiniaba hida agi uwa razuti luma lurdu ligie. Ka wago habunsera hafaru ne hilagu bai.
0: Aba harinya gulu.
12: Anihe insifiri uriba tibida, ka busembe ilafaru nibu hilagu bai?
0: Aba la niña con Jesús su hon.
1: Luego de gama katele na digo belida luweire mera guneta weire da hanigi son huguya. Arruta lumuti Moisés y luego tija gabri hurillo le sei ni tuago austaruni. La son mama lan ligia aguma serubali y gabri ligia aguma serun la guche go lubaragi. Ligia lebu beleresi biron aba irahu sei ni tuago loustarun ibini lida luweire emera guni. Ahin adiga hubali lira ibini lida luweire emera guni luweire gahadura gunu lilurdu Moisesi. Kati wagu hagayinda numa luwege narida wagdan aba uguguri dayaru gubi lida luweire emera guni. Magusere guta huma lau le harihu bai. Lau la irishe u hagusere guta.
0: Abati hagumese nuhu hada gen haga nubwa in Jerusalem aligu daha. Harinyeng.
13: Masa anihale halu habai lung hafaru ni hilagu bai. Anihaga adimuri ha ligibu ge guriri wo. Ani uwa tiniyaba ariya gutini katalun. Lefuna sa afiye hama gumadi matelua gu ugiri la le Kristu bay. Subudi tiwon haliege la liabin le. Ahiti deme liabi Kristu ibidia bu inikaun haliege la liabin.
0: Da la gambu bali Jesus kate ile. Da la rufu dahen lubay templu rugu. Aba laniye gu lau umala liheriti.
1: Subudi humuti na lubay ti. Subudi humai halia gen la niabi. Mama lau nani nungwa niabi. Aba le inare nibe iluagwa nihin la. Lige auna habalina, ani ibidi ti hon. Au subudi numuti ladiga luma gen la niabi, ani lige auna habalina.
0: Aba ebeti habu seru hadairini. Uwati niaba aguru ti luagwa ladiga machili gili la lidani. Saragu hanya afiru te luagwa. Aba haniego.
5: Tamele liabi Kristu. La diga ba funage amu milagro sigula wugirile.
0: Aba hagamu ni farise ugule haniye gube girigia luagu Jesus. Hagie haa haputi gufati. Aba hona hasuda ago templu ugugi ilu hadiru. Aba tlariye gu Jesusu.
1: Murusi lugubi itane redero humaya. Aba menagirbu dunlumu le ona habalina. Halu habadina. Gama lumu madari hubadina. La diga sinyabi la hidi ilinyihi badina lubayi.
0: Abati hagume serun huriyu algu da go hamo
3: Halion ba funasa liti le siyaba iluboy nega wadayru ni Leibu ga funasa hamo huriyu hagresi ya banya Kamini la la ularinya guwon halu ahabadni Gama lumon madari hubadni La diga siyaba ilahidi le nyihin badina luboy
0: Le lagumu honwe yulida fedu ligia Ligia di maweri gu Lida tiwe ligia Aba larana mu Jesusu, aba laniye gula umala liherete.
1: Le magra buti, nyubi la nomo, gurala. Le afinye tinuago, lawi habaduna wima atitita ange lanigi, keitaniye gu nilereru bungio.
0: Laniye gu Jesusu lau lira, luago, hala afinye rute luago, heresi biruba ila sifiri sandu. Da ligia, miabi ingili meha sifiri sandu ladiga, bagiri budungi lila Jesusu, laari gu sielo lido luweiri. Nyenye nuhada kigirigia, dale hagambu bali kata ile aba haniego.
14: Inari ni luagwa niya la profete le mehe lubo iliabi.
0: Haniega hibiri,
13: aniha Kristu bay.
0: Hariya gahibiri.
9: Ita lubasa Galilea na bay la Kristu. Tariya hare lerenu bungi luaku la duga magu bay la uruwe David Kristu. Ani belengi enti bay la. Fulasu memele, nyengi enti lubay David.
0: Abalwaiti hafari na gugrigi ya luigi ya Jesus. Nyenye nuyebe abuserutia ya hadairini uoti ni aba adiguti. Abahagiri bundu sudarago hatani na templu harigon hamo fariseo guha habuti kufadiri. Abahaniye guhon sudarago
14: kawagu manegu habali.
0: Abahaniye guhon sudarago
14: puwa gili ni aba adimure hati keila dimure hawukurile.
0: Abati harinye guhon fariseo guhon
14: igira wagu dadogine hongo lule yedunu. Ani hifunage aba hadage wabutigu o hadage la fariseugu afinye tiyan luagu. Ahen grigye ha afala rubali wugiri ligia ha ibidi ye bubo nyan luliludun inye rogu wanyi.
0: Nikodemu, leyendo ba yadimune luma Jesus gunyo, ligia aba hadage fariseugu. Abalaniye guhon.
9: Segun waluludu, siyati wasinye diruni aba wugiri, magambu gawamai furumie, lungwa subu diruni kala lidunu bay.
0: Abati haniye gulun.
14: Galilea naginye buguya. Badimon habay lagu lufulesey. Aturi habon leren ubungiu. Basubu direbay lagu uwa gilila niya ba profeta Galilea.
0: Aba hau disungu bay habyo.
6: San Juan capítulo 8.
0: Ahiti Jesusu. Abalidin lagu ubu legiri bay oliu. Naruga binafi. Abalagiri budu templu ubu. Aba hayabi sungri ge lubadu. Aba lanyunu. Aba lagome serung arufu da hao. Aba tihanu garufu da ten lirudu moisesi ama fariseugu. Aba uri hadari regu agabara heituma. Aba hichugunu hamida kwa hama kwa haa nyeime. Aba harie gunu Jesusu.
6: Maestro, anuhaburi ito dariwa guaru agabara heitumari. Larinha hare lirudu moisesi habagu hibe urini aha. Lula chamura wagu ndugu hawagu dari hovegu angie bugu ya kabarinya hube.
0: Ariyangu bali lira lu hochagu. Nugebu na la hichi gulidune. Aba dilena mchua Jesusu. Aba laburi hamuwaru gulau luhabu. Iti hasiginu hali kutagui. Aba larana. Aba laniyangu hon.
1: Furumi uwari kihidangi ele mafigo nti. Siyo lai furumi ya titubu tuwagu.
0: Aba ilena mchua. Aba lasiginu waburi hamuwaru. Da hagambu bali lelariye gubay. Aba hafriduga aba. Hagome serahama geha waina mutima hanyabanya. Jesus urugunye eredera tumawuri tuwe. Aba tlarihi tuagu aba lariye gutu.
1: Aganya sabu ga haichi gubanya biduru. Uwat sani aba asia dirutibu.
0: Aba taniya gulu.
8: Uwa uwat ni aba nabureme.
0: Aba tlaniya gu Jesus utu.
1: Ni au. Masia dirunu badibu. Baiba, mafigo hatikia ba.
0: Abaya, la dimune ha Jesusu hongirigia, aba laniego.
1: Au li lampu bay ubau, le afala rutina, maibu kumubay lida luburiga, ibiharugu lubay larugonga le ichugu bay ibagari.
0: Aba tihariego fariseo gulu.
12: Buguya, ba dimune ha buiti buogu, mebegi tilira.
0: Aba laniego Jesusu hong.
1: Lausun, au la dimune ha buiti nuogua, gebegi ti lendarinya gubay. Au subudi numuti halinya ge laniyabi lumahalion balan nidi. Ahi huguya, ibidnya tihong halia ge laniyabi ni halion badi nala. Huguya, agosa ragudun kai hasami na rubo waguna. Au, magosa ragudutin na niyaba. Ahan hamuga agosa raguda, na dugin hamuga lau uwarani. Ladaga mama ruguba au agosa ragudu. Nugu chileuna habali na lagosa raguduba ginya numa. Buruwa ti lida hilurudun, lagu dalan le gefeha ma bia guriga lagu aba meme kate gebegi la le harinya gubai etra linyati awati mure be lagu nufulese nugu chile una habali na adumur hatiginya lagu nufulese
0: abati harinya gollo
14: hagei ge buguji
0: aba laniya go hon
1: ibidnya tin hon ni nugu chi ibidnya tigen hon lu hamuga subudi humani na subudi ti hamuga ginya nugu chi hon
0: lida laniya go bani Jesus kate ile. Larufu da ya templu ugu, lida flasu le nye tuba ya iburi gafu toa laga isenzu. Madagri ngilumuti ni aba la diga machili gilila lidaani. Aba ya lariyego Jesusu hon.
1: Au naibuga, ani halu habadina, gama luma hoi gu belida hifigon, siyati hidi lenyehi balubay nidi.
0: Abati harinya gu huriyo.
12: La faraguafu na salungwa, larinya gu bay, siyati hidi lenyehi balubay nidi.
0: Abati laninya gu Jesusu hon.
1: Una buna huguya, ahin au yagatana inyo au. Lani ubaule huguya, ahin au mama lani ubaule au. Ligia naninya gu bay hon, luago hoi gu balalida hifigon, ladaga ahin mafinya hu bay luago au la au, Hoi gu belida hifigon.
0: Aba ti haniya gu lun.
12: Kata buti.
0: Aba laniya gu hon.
1: Le naniya gu bin hon luma ge binar. Gibe ti kate lun ti naniya gu ni hon luma luna gu sara gudun hida. Le una habali na aniya ga lumuti inaruni. Ani kate rigu bile na gambu bi luma ge le una habali na naniya ga hon lile no ubo.
0: Gama lumu. Uwati gufuna dhamani luagu la ugu chilila timune ha hon. Ligia laniya gu bin hon.
1: Dame le hinyuru ni na aule liro uguri, ligia meha subu diuruni luago au la au. Ani madugu na ni kata lida niri, wediga le larufu tupe nugu chino. Ladiga, numa nye le au na habalina, migru lagi na nugu chinabugwa. Ladiga adiga nani le au bilagunda rasunwa ta.
0: Dale lariye gumbali Jesusu kate ibrile, aba hafinya nusaragu luago. Aba lariye gu Jesusu hon huriyu, hafinya bayi luago.
1: Aho agunflira lao nereru, iabi balu nani huma disipulu gule tima timati. Aba meha subdiruni inarini, aba me lesefrunu inarini.
0: Aba hania gulu.
4: Ladiga wagu aburamu wagia, ani mere digitiva idamu neme nika unu. Ida linya tibarinya gubailogu wesefuru bala.
0: Aba lariego Jesusu hon.
1: Ninarin hao, lago sunla ha digu banya figou, lidamu figou hagia. Aba idamu ni, Mama hata agia titila na muna. Ainti aba isani, hata agia titila na muna sunwa da. Ahon lubeti nesefura aule bungio irahu, esefuru baleti matimati. Subudi nali luago ladiga wagun huma Abraham. Lausun lira, usiatu hafaru nina, ladiga maha huma lule nubeibe hon. Au nadumerhe luago le larufu tupe nuguchi no. Uguya, adiga nye le hafuri nterube luma ge huguchi.
0: Awa haria gulu.
14: Abraham waguchi boy.
0: Aba laniya gu Jesusu hon.
1: Luha muga inarani la luagu lirahin huma Abrahamu. Adugi inha muga le ladugu bay. La usun ariya ga nali la inarani li larufdu bay bunkyu no hon busentu hafaru nina. Madugu ti meha Abraham ni kata libe lira. Le meme ladugu bay huguchi lige hadugu bay.
0: Aba ti hariya gu lo.
6: Mama te wagye bastadi. Aba riguinye wagushi bungyu.
0: Aba laniya gu Jesusu hon.
1: Ahin hamoga bungyu lubay huguchi bay. Pinsit nina hamoga hon. Ladiga lumagi bungyu niabi. Ani anaha ya. Mama lao nani nungwa niabi. Bungyu ouna habalina. Kawagu lasi ya rubi gufwana da humani le naninya gubay. Ladiga mabuse nuhu mahagambu ni nereron. Mafi ya huguchi bay. Lani gu huguya. Ani busentu hadiga ni lugunda. Kafar hati gubay ni mafi ya lumagi furumi ya tida. Mari gudanti luwege inarani. Marinya gutiginya inarani. Lidan le larinya gu iyeni la dumir hiyake li gabri. Ladiga jete ani ligia luchi be iyeni. Ahinti au, ke inara ni lubay narinya gu bay, mafinya tu no. Kahita agen gayara be larufu du ni lagu gafigaw na. Ahinti inara ni lubay narinya gu bay, kati wagu mafinya hu bay no. Le lani bay bungiyo, agamba lumuti lereru bungiyo. Ahinti huguya, ke mama hu bay lani bungiyo, ligia maha hu bay hagambu ni.
0: Aba ti harinya gu lu.
14: Wanari lau warinya gu lau samaria na ba, lau ginya nihi laba sifiri uribati bida.
0: Aba larinya gu Jesusu hon.
1: Huwa ti sifiri uribati nida. Lena dugu bay, nichu ginya inebe se ilu nuguchi, hugu ya ishi gami nebe ni no. Malu hati na inebe se inungwa. Lau son nihi ila aba aluga lumuti ni nebe se, anilige le agusere gu du bay. Ninarun hao, lagu lela adugu tikaso lau le nubay bay, mawwe bay la.
0: Aba ti harinya gu hori yo lo.
14: Anati gueto. Choru wa mali lagu ani hila sifiri uriba tibida. Hilati Abrahamu, hilago profetagu. Ani ariya ga gedibu, laulela adagu tigasu laule buboy bay mowe bay la. Werigu tipfunage loi wawuchi Abrahamu, hilati Abrahamu, hilago profetagu. Kata nyadibu gi?
0: Aba lariye gu Jesusu hon.
1: Ahana ichiga werigu ni nuogwa, malabay. Ahinti nuguchi le meme uwagu bay harinya ga luagu ligia la hubungi te bay, ligia ichigu bay uwerigu ni nuogwa. Uguya ibidia tihon anati au subudi tino ani aha na hamuga aniga luago ibidia lanu jeti na hamuga ginye kei huguya. Gamalumon subudi tinu le timati mati ani adiga numuti le lupoi be. Abrahamu le meha hagucha unda ti meha laula subuduruni lagu larihi be la nuwe yuri. Ani ariha lumuti aba lagunda aron.
0: Aba tihaniya guhuri ulung he susu.
12: Ua gubayil ni dimisa ilumu bau. Ani arinya gatibu lagu ariha bani Abraham.
0: Aba lariya gu he susu hon.
1: Ni narun hau lagu lubara gen la nyela Abrahamu anahi hadinameha.
0: Aba habuda hadibu lu. Achamro guni luago. Aba laramu dugu. Aba lafuri do templo gugi.
15: San Juan, capítulo 9.
0: Lidale, lasu gunebe Jesus lidage aba flasu. Aba larihi aba uguri marihi tilumage lagu raho. Aba haniye gulani discípulo gulo.
12: Maestro, kasa wagu lagu raho be uguri le marihinga. Ladiga sahafigon lagubrigo, o di ladiga lifigon guanarigo.
0: Aba laria go Jesus un hon.
1: Mama la duga li figon. Mama gen la duga ha figon la gubrigo. La son ser dube itera. Lun lari hun wale li yara bi bungi aduga. Nun ti waduga ni luati gmari leon ha bali na lagu vejo go gili la. Gunya li ligi eme si ame waduga ni. Son anaha la ligi bogu ubo le. Au li lampu bay ubo.
0: Lari gen laria go Jesus u kate ile. Aba lasu en umu arugo. Aba la duga murusu bari barabu lau larire. Aba lahuru duni lagu lagu le mani hibe. Aba laniye gulu.
1: Bai ba achebe bigi bulida duna le giri bai siloe. Mili la lira ona hout.
0: Aba lidi mani hiti ligia. Aba la chibu ni ligi bunye. Dale la giri budu bai arihan. Hati lubesi nanigo hamagrigia hanya arihan ya bani amuri ha. Aba haniye gu.
5: Masa ni ha lenya ha anyuru bai amuri ha sensu.
0: Nyenya nuariye gutia.
16: Aha, ligia.
0: Haria gahibiri.
17: Mama ligia. Lenege.
0: Aba laria gugri ligia.
16: Aha, au.
0: Aba ti haria gulu.
5: Idalia ti ariha di bulubai.
0: Aba laria guhon.
18: Gugri legiri be Jesusu. Ligia dugu be musu bari bari mu. Aba lahuru duni luagu nagu. Aba laria gunu. Bai bali tanduna legiri be siloe. Aba me bachibu ni bigibu nyoi. Aba ti nidi. Lasuro na chibu ni nigibu aba narihi.
0: Aba ti harinya gulu
5: hakegi evugiri ligia
0: laniya ga hon
18: ibidi atinu agaila
0: aba dhanu ni ugiri le mehmani hi bai hagibu yo fariseu kai ti lidala lui remera kun la dege Jesus bari bari bulle au bai lari de guag de mani hi ligia aba gi hal guduni fariseu gu ugiri ligia idali la gayar halilu bai lari hi aba laniya gu hon.
18: Aba lichu gumbaribara mulogu nagu, aba na chibu ni nigibu gwento arihadin.
0: Aba tihaniye gumhada ge fariseu gu.
12: Le wugiri le adigu balikata ile, sinyati louna glela bungi yu ladiga minebenti luwe yuri emera agunilu.
0: Haniye gati hibiri.
19: Ida le ati ladagu niburi milaguru le ahinka figu ulubay.
0: Aba lubay tinye ila fani guhada. Aba ya haligu duni le meha mani hibe.
6: Age buguya, kabarinya gubi luagu bugurile, kaisi buguya lubai lariha gudubay.
0: Aba lariya gu?
18: Au, narinya hanye, logo aba la profet.
0: Mahati yebe fariseo gu hafiye lu luagu manihi ilameha uguri ligia, ani ariha li lagu eto. Darilu haguwa nuhong laguburi. Aba haniya gu hong?
20: Ani asa hirele wagu bai harinya gu lagu marihi gubayin ila lumagya laguri ya hong. Idaliati ariha lubai gu eto.
0: Aba haniye go lagubrigo.
14: Subudi wa muti, lagu waru la le. Ani marihi ila dale lagu la hobi. Ibide tuwun idalien la ariha li lubai. Nika la ariha gudubali. Alu gudda hamoy. Wairi ali ganyala ti lona bulwege gunga.
0: Anufu da iti ariha gudubani lira. Hon lagubrigo ugari ligi. Laduga ariha ganyala farise lagu sun la hafira bai. Lagu Jesusu la Kristu bai habugu bala. Tida ngay haligili singuri. Ligia haniya gubay la gubri go.
14: Alugi da humay. Waiti yali.
0: Aba yati haguwaru huri ulung ugari le meha. Manihi bay. Aba haniya gulung.
20: Ariya ga bay inari ni wong ligibu ge bungyo. Subudi ti wong luago kafigo la ugari lira.
0: Aba ti laniya gu hong.
18: Ibini yati nu ahi kafigo lubay lumu mafigo la. Lena subudi rubay. Logo marinye na meha ani gwento arihadi.
0: Aba ya haniya gulung.
19: Kasa la dig bay bao. Idalesa la diga lu lariha gudunibu.
0: Aba laniya gu hong.
18: Ariya ganali hong. me bere segun tu nau kati obo habuse nariya guniya hu odi busiye tu ke hafalaruni
0: aba ti hanna buni aba hariya gulu
15: bugu ya falabu muti la rufu da hawugiri ligia ahi wagia la rufu da hamoisesi wa falarubai subudi timon lu aguadimure hala meha bungi ulu moisesi ahi le ibidi ya gubai timon halia gentila
0: aba ti lariya gugiri ligia hon
18: niha kata ele buidi tumabai ibidi ya tila anu halia gentila ani ariya gdala adin subudi timon logo magambo lania bungi yu kafikoti Harugunya nu ahu dragubanya lu hamaha adigbali ligunda lagamba magabunya hagili logo niaba ari hagdutya bagri gele agura hoti marihi lu hamuga mama la lumage bungi uliya be wugrile sieti hamuga ladugni kat
0: abati haniye golo
12: buguya sanle agura hobai bunyi lau figo busenti bubarufu da hawon
0: aba habugu nitida ge haligilisi aba lagambo hesusu Log buka hamani mani he tilam helare ida guag dube. Tati le la dura gu bay luma apa lariya gulu.
1: Afiya ti bulak gulira ubuguri.
0: Apa lariya gu buguri ligi alu.
18: Ariya gu bay nu kata ilan. Afiya nama galuag.
0: Apa lariya gu Yesus alu.
1: Ariya bali. Aule uma bay badi mureha.
0: Apa lahu dura gu ligi bunge Yesus. Apa lariya gu.
18: Afiya ti na nabure.
0: Apa lariya gu Yesus.
1: Ni abi bay nyaho ubo wagu. Lena dugu iricho, lumarihi ha marihi banya, lumalumarihi gudanani ya ha ariha banya.
0: Dale lagabu bali, hata gifariseugu ha, nyembe ya kate ile, aba hariye gulu.
20: Bariye gunyatiye luagu marihi wama.
0: Lariye gahesusu hon.
1: Lumhamuga marihi huma, mafigo tunhamuga, gama lumo kei hariye gulu agu ariha huma, kafigo hadun.
15: San Juan, capítulo 11
0: Nyeye apa uguri sanditi giri di Lázaro. Lila na fulasu le giri bei Betani. Le tagaira Maria tuma Marta to tibugan. Maria tuguya to litu Lázaro le sandibe. Tuguya to eser buibiye in luagun lugu di Jesus. Aba tamabi dagudani lautidibu. Aba di hona ha bia itu nuha aniga lu Jesusu.
7: Jesusu, sandi in tiabu mada.
0: Da lagambu bali Jesusu katele aba laniego.
1: Mama bay oweni lebe hasandile. Loti bay larihinu alweri gubungio, lumbagin alun larihinu alweri gulira ubungio lidagi.
0: Lausun weri lahisinye, Marta, Maria, luma Lázaro lun Jesusu. Dale, larinya wagubay lun, luagu sandi ela Lázaro, rey de igili bien aveyo lida flasu lenye ilube. Larinye, aba larinya gulun lani disipulu.
1: Kemo Yahude.
0: Aba tiharinya gulun.
5: Maestro. Malikili luma gi halu gumhuri wa chamuru gudubu wagu nyeng. Usenya dibu bidi nyeng.
0: Aba lariye gu Jesusu hon.
1: Matu sinye aura lida aba weyo. Ahin lupeite ebuka aba gurige weyo ago. Machugera gube. Ladiga larihu bila larugo nga le yabi ubogo. Ahin ebuka ariyabu la chugera guba. Ladiga luburiga.
0: Lariye aba lariye gu Jesusu hon.
1: Arumuga wamada Lázaro. Nebuka agagudahai.
0: Aba ti hariya gu disipulu gulu.
12: Maestro, ayin arumu galubay larey da guare galinya.
0: Minila ti Jesusu laulira luagu hilala Lázaro. Harita gu ti disipulu gu luagu la furume guare arumu ni ladimure. Aba ti lariya gu Jesusu hon furago.
1: Hilala Lázaro, anigunda atina lau uwa na nyeyi. Latika buiti mati itara hon afinye humamuga kaima warihei.
0: Aba ti lariya gu Tomasi Leo bay hariya gamado hon hibiri disipulu go
18: kaimo ginye hilawa mamuga uwara luma
0: tale la chilire bay Jesusu gadre lewe luma ge labunu lasar lidise betanie lo Jerusalem kei bia kilometru dimi sara go hayati hada ge huri yunyudu ti Jerusalem ge bisi don Marta tuma Maria nu hamali haniyo luago lome hamule Da tagabu bay Marta luagu anite la Jesusu o chuli reina aba tafri dun lubano. Ahu Maria aba tere de rumunat aba tania gu Marta lun Jesusu.
21: Lu hamuga ya yanti puti mau yanti hamuga namule ani subodi tino lo glishu bay labung isu le pamuri ahalu mabu.
0: La niega Jesusu tu
1: lagu yugo papa mole
0: tariega marta lo
21: aha subodetino lagu yo bala lida me hasar vilay lida me lagu mowe
0: abati laniya go jesus uto
1: au au yugo nibe au ibagari le afinya tinuago ibini lowe la bagari dayabo ani son le vino aquí.
10: Estás escuchando Fe Low Bíblica, la Biblia en español, inglés, garífuna y quechí.
1: Son

0: malalile adimure habainu. Abati nariyagu, kabege nadiga nabureme, abalariyagu nu, saraba baibalagum buweye sun damasko, nyeng balariyagu asun le lumbay badiguni bun. Kaiti marihingu dalad na lubay bugalarugon galigia, abaharg duni ha numabanya nuhabu, dari wachuldinu damasko. Ni abavu giri giri ti ananiasi, gunfuliti buidu lumaliludu moisesi, buiti hadimure hasun huriyu ha ganaubanya damasko luago bugiri ligia. Abaliabi anania sarihana, dan la children, aba la raramu nubadu, aba la niya gunu, niduha saul, ibiha habei barihin larigon, lidameme ora ligia aba lefege chunago, aba narihin. Aba ti la niya gunu, anua diraladi buhabungite waguchagu, luma ge binaru, lubasubu diruni lugunda, luma lubarihini Jesusu le richaguabe, lubagambu ni lumalali. Ladiga bichugu balan fe luago Jesusu honsun grigia. Abahu dagwa beime le yariha bali bei luma lea gamba bali bei hon. Gwetoti, kawago badarasa, saraba, badisa iba hemeni ginyu luago wabureme lun lachibu ni bifigon. Danagiri budumba yuburugu Jerusalem aba nidi tempo durugu afuriida, aba lasali ragu nabureme Jesusu nun. Aba larinya gunu furiba yagi Jerusalem gie, ofuda. Ladiga amadigu bayan huriyu gasu lao le barinya gu bayi nuagu lida flasu le. Aba tinarinya gulun. Nabureme, subudi ya muti ulagu nyundu naburi meha tida sun haliglisi ya finyatinya anahanya haa finyabanya buwagu furisun rugu, baigwa nanya. Nye dinadan le lafarube Esteban hilagu bay, le banigu le meha adimuriha bay buwagu, gunda atina lau hafaruni, au onigirubaru hadairagu haa afarubalim, abalariyagu nabureme nu, baiba, ladiga nona habadibu dise apurichi ya hon haa mama banya huriyu.
1: Agamba hamuti chili lumo la dimure ha luago lidi apuriti ya honha mama bae hurio Aba hagume sero aguwa reha
2: Afara hame hilagu bae, maricha tilula bago
1: Keiti hasigiru aguwa reha Achiha uburi hadairago Achiha kaliki inyo le hagai Aba lariyango gumada lo ladarunu wa pabulo habion sudara Aba launa ha abeiche luon la dimure ha Lo la subu di runo wa kala wago haguara ha grigia lo ago itara. Dale grago hamale lo habaicho ni, aba lariango pabulo lo habu tisudara layembay.
0: Garicha tansan loon habaicho aba wugiri romana magusera gdinga hamay?
1: Da lagambu bani habu tisudara kate ele, aba lidi aringa lo gomada.
3: Go ni kibate lao le lumbay badigani, romana te wugiri le.
1: Aba te lidi gumada lo ago pabulo, aba larinya gulo.
4: Inaru ni logo roma na ba?
1: Larinya ga pabulo lo?
0: Aha.
4: Faye iti nasaragu sehinsu lo roma na na.
1: Aba te larinya go gumada?
0: Ahe nao, nyei nagura hawa.
1: Larinya ga pabulo, aba higiru ni haye belubay habaicho ni furese. Le abi gia gumada, dan la subudiru ni lo ago roma na la pabulo. Aba lanufu de dago luegie lagiragoni. Laruga, kai busien lubai gumada la subdiru ni kala liduru bai pabulu hon hurio. Aba lagidaru ni gringri lue, aba londara guagadu ni habuti gufadirugu hama luru dugu hurio ha inyu timabaya. Aba ti lasagaru ni pabulu, aba lichugu ni hagibugia.
5: Hechos, capítulo 23.
1: Aba lariya gu pabulu hawagu, luru dugu hagia, aba lariya gu hon.
0: Niduhanyu, haruma tina nasandira gu nungwa legibuge bungyo chilulumu weyule.
1: Aba ti launaha ananiasi, fadire le inyu timabwe, luhagayo ha hayarafa bayanyen luwagu liyuma pabulu. Aba lariya gu pabulu lo.
0: Lagayo ha babungyu wagu, biyangwa tigibu buguya le, nyumbiyanyen lubagusera gudnina kei lariya gu ni lurudu, kati wagu bagayo hanuagu, adira agwai lurudu.
1: Aba harinya guhanya imba ya loo.
4: Itara liyansa amba nabu ni fadiri le inyu timabwe, le lufadiri buingiyo.
1: Aba larinya gupabwe loo.
0: Niduhanyu, ibidi ya tiyebe nun lagu fadiri la le inyu timabwe, ladiga tarinya hain lereru mbungyo, minye ragobei le aguma dihabwe bagaira.
1: Keila subudiru ni pabwe loo, aguhani gu la sadu seogu hibiri hanya imba ya, hibiri hani gu fariseogu, aba larinya gu loo umala liherete.
0: Niduhanyu, fariseo wawu, Hada gnyetnya fariseu nagubrigu, ani hagusera gudunyadina, ladiga finye na luagu hasarubala hilanya, lida gnye oweni.
1: Dale lariyangu bali kate ile, Aba hagumese ru fariseu go hama saduceu go asigen hama go aba la fare nego adamurini la diga ari here saduceu go lo go masta ruba yalla hila yalida ge oweni uoti nege gie angeli ni sifiru go ahi ti fariseu go afiete lo go sunkati ele harinche ti sungu bai aba hasaru hada ge arufute tele lurdo moises hayen baya ani fariseu go gie hagia aba harinya go
3: ugirile Uwa tinika tawuribati ladiga. Ladiga gayarati abala sifiri o abala angeli adimure habay lung.
1: Wiri alisigene, darilu lanufude do gumada luwe hafaru ne pabulu hilagubay. Abati launahanya, lisudaru nigo, lung hasagaru ne pabulu lidage adamure ni lung ya hanuga ni habyon sudara. Le aba ariyabo, abala salirago wabure me hesusu lo pabulu, abala rengo lung.
6: Manu de daba pabulu. Ladega itere ke ruhu di bula fen wagu ya Jerusalem, bichu kubagi fen wagu Roma.
1: Laruga, aba hebel ruhurio, lidon uwara ni, lu hafaru ni pabulu hilago bay. Aba hafi yuru lo inye rogu ni, lagu maigi bayala, matu hageme ni kata dari hafaru ni. Hoge yanu biyan wen wugiri arita gutia kata ile. Aba ti haudi hamo habuti kufadiru gu, luma hamo wugiri weri gutia hada hurio. Aba harinya gu,
7: Vinyu hadua, lau inya raguni, lagu meki badi walani kata dari wafaru ni Paulu hilagubay. Gwe toti, huguya, hama haa hibiri lurudugu inyu timatia amuria huma lumagumada lu lanuguni hun haruga. Hariyaga me lu, lagu nu timala haligduni lagu durule ichigubay lagu habusera harini. Wagia, arashe waba lu wafaru ni lubarage la chilugu.
1: Aba la tiliru kata ile labu lagambu libase pabulu. Aba lidi habion sudara asubidira gude ilu pabulu. Aba ti laguaru pabulu lun aba hadage habuti kusudara. Aba larinya gu lun.
0: Baruba irahu le lumu gumada. Anihi kata ilun ti larinya gu ni lun.
1: Aba lanigu ni habuti sudara. Lumu gumada aba larinya gu lun.
3: Wati adari ti paulu nu. Aba lamuri hanu ma luna nigini irahu le bu nyahu. Anihi nege kata ilu larinya gunibu.
1: Aba larga duni gumada luhabu irahu ligia. Aba lanuga ni lun habu guhama. Aba larinya gulun.
4: Kaba buse rumbo ibarinya gunu.
1: Aba te larinya gu irahu ligia lun.
8: Beluma yahuriu lidon uwarani luhamuri habuma lubanuga ni pao luhagibu ginyon lurudugu inyu timate lunege halga duni tima logu liduru. Mafinya rabahon. Anyehe hao gine biyawen haugiri ya nigu haramu dagwa haba umat. Agura bahailu hafaruni hilagoba. Finyuhu ya lao inye raguni ligibu ya bunju logu maiki bayala matu dari hafaruni pablo. Gwe to haranse nyuhanya agura barigunye bona bagi.
1: Abati launahani gumada irahe ligia agoyo. Ariye gine ligia lun lumariya gulan nika un luagwa bagi dagwa lali lakate ile lun. Aba laguaru gumada hon biyan hadage habuti gu sudara. Aba larinya gu hon, lu haranseru biyan san sudara lu haudi sesariya ebo. Uwara hama irwa wen disi ha hawagutia gabayo, hama biyan san ha tautia efen, lu haudi ladangri nefugunyo. Aranse gudati gina gabayo lu lawairu pabulu, ruli ge dimure lu hachilira guduni pabulu lumo gumadi matefelisi lu magadiye. Auna hati aba gara da hama, larinya heretida gara da tuguya.
4: Luma gientu Claudio Lysia si, lungu madimati Felis le weirigubi. Mabu iganiya bun. Niha wugiri le nauna habaibun. Daga maali jebe huriyu ani hafara aliyebe hilagubi. Dale nasubu dirubali logu Roma na la. Aba nidi, hao ni sudara nigu aba nesefuruni. Kaiti nabuse erunu nasubu diruni kala lidirun boihon. Aba nanuguni hagibu ginyon lurudugu huriyu inyu tumati. Liduru hon, logu tiburikata ile luaguti halurudu. Uwa tiriche lun lafarun hilagubu. Ni ibini lun ladangru. Kela chilurun labu nagambu logu aharase hiyalan huriyu lun hafarun hilagubu. Lige lebu bu inaunahani bun frezi. Harinya kadi naginye hon ha ichukume liduru. Lubuma lan haransere le hani bu iluma.
1: Aba ti hanuguni sudara pabulu kela rin wagunu wa hon. Ariyabu, chile antipaturisi. Laruga, lige hagiribu du sudara ha ebu banyo. suda raguti ha hawago bay gabayo aba hasigiru ni hawoye sulo pabulo dan le hatilri bay seseria aba hedere gerunu gara da lugumadi mati derege hamay gie pabulo aba laliha nu gumadi mati gara da aba ti lalug da ha halia na la pabulo dan ti le la sugudriu bani dogo silisia na la aba lariya golo
7: na gambo badibo da mele hayabi haichi gumay biduno
1: Abate lichigu dimure, lu lichigunu wa pabulu tido palasio tomehe labu no gubo erodesi hao onigirutinia.
5: Hechos, capítulo 24.
1: Sengi weyu larigia, abala tilri anania si fadiri le inyutimabai uburugu sesaria ho wuguri hadage huriu weirigutia, luma aba wuguri le subudi habuti lulurudu giriti teritelu. Aba hayabi lumo gumade mati, Luhishigu luduru pabulu. Dale lanuguni wa pabulu hagibu gion. Aba lagumesteru terutulu ichiga luduru. Lariyaga.
3: Luagu bareini gumadimati. Luha diwa lau darangi luya wagaira. Buiti leibugu sunkate ya fulasurugu sunwada labuge lichu bao. Ibiha wamuti sunle. Ani sarimei wamuti buluagu. Lumagideru wamani bidani saragu. Amuri hatina buma lu badigu murusu flesa iwon. Lu bagambu niwa luagu murusu ora. Aniha ugiri le paulu, bereset. Leredera afari nguagadanya huriyu, lida sun fulasu. Ligie ginye aban hadage, lichigi dinabwe hadamuri naserenugu. Alugati ginye lavia da gudunu tempulu. Aba lubaiti wari guduni. Aba yebe wabuseru wagusera gudini lau ligaburi walurudu. Aba ladara gumada lisiasi lungu wanyehi. Aba lagideru ni wawe lau ere. Aba lariyegu lwaguhala ichi gubanya liduru luti la hayabi bumo. Gayarati bali gudini paulu. Subudi baamugai inariuni lwagusunkate le wariyegubai lwagu.
1: Ariega teginye huriyo, buri hayen banya luwago inaro ni la sunle la rengo bay teritelu. Aba la diga gumadi mati sayini lo pabolo, lo la dimureha. Aba la rengo pabolo.
0: Lao sun nugunda na dimureha nwegunye guwa. Bigibugin la diga subudi nani luwago, saragu la irumu bao agusira gida lida fulasule. Gayara tibala gida ha ahen inaro ni lubay le lumbay nariya gunibu. Kaiburi du suweyi gweto lumage nidi uburgo Jerusalem. Lunahu duragun lubungi, madari runwa tina asigeneha ni kauma, ni achagara guagadanya grigi ya tempulurgu, ni tida buri tibiri haliglisi huriyu, ni lida buri amu fulasu uburugu. Grigi ya ha, siyati harufu ni luagu inaru ni la ni aba lida gesun kate le harinya gubainuagu. Ao, gufeset nabu, luagu nesere bidunya la lun habungi yute nagubrigu, kei larufu daha ni iseri uma, le uagu bay harinya ga luagu ye ni la. Gama lumung afinye tina luagu sun le, Buri wanyu bai tida buri libru to lani na lirudu Moisesi. Luma le meha haburi abai profetagu. Anihe ginye emeni ginye le hawagu bai luagu bungi unuagu. Luagu lasara gudubanya la hilanya dandu haa buidubanya kai haa buribabanya. Lige nafa agu bai sunwa da luma dunu na ligibugye bungi luma hagibugye grigye. Larigi atiri da nao eibuge amu buri fulasu. Aba nagirubudu nagairon luna deregerun sensu hongu demetia Jerusalem. Luma lun na dagara gudun lu bungi. Nadugien yebe kate le tempulu rugu larige na luma dagwa gudun nungu wa kei igaburi. Lige hadari runina atiri huriyu lobo wa gunasi ya nyen tempulu rugu. Uwa tinya sarago grigia nyen ni chagago. Hagia lumba ya hayabi arufu dagwa hongu wa ja. Lung harinya guni le lumba ya harinya guni. Ahe inihi lubai lunti harinya guni nuagu. Odi harinya guni la ha jabanya. Ahen dariha bay niduru dan le ligibugye nubay linyu agay lurudu huriyu. Loidige luagu lan aba weyu dan le hada nyadina lubay. Aba naguwa ragu ariyaga. Haguse ragudu nyadina ugunya loigu yafinya na luagu hasaruba la hilanya lidage oweni.
1: Kei subudi lubay luagu tilarufu daha Jesusu lugu madima tifelisi. Itara linya, dale lagambu bali le larinya gubay pabulu luagu hasa aruba la hilanya, aba lagumu chagwaga dini adamurini, arinyenge inaligia.
7: Nagusara gudube uguri le, dame le lachili nugumadi lisias.
1: Aba ti larinya gufelisi, luhabu ti sudar, lun lasigiru pabulu danwayo, gama lumon, lufurangu lan, Lugayara la haudi lumadago arihe, luma etenire lun. Atriweyu lariga, aba la tilere felese, tuma durusila, to lumari. To hurio, uburu seseria, aba la gura gudu, luago pabulo, lula dimreha lun, luago Jesu Cristo. Danle la dimreha be pabulo lun, luago ibagari le richabe, luma luago agadaguni ungo. Luma luago tiweyo le lumbe la gusera gudunia bungi sun grigia. Aba la nufu de dago felisi, aba la rinya golun.
7: Baiba yebe, damele gadani na nagure yeba buwago.
1: Agura batia beginya felisi, lulichigo pabu lusensu luligira gaduni. Ligia, dameme lube wahali luago lulayano haluma. Sigiti bia irumu itera, aba ti lagumuchu laguma diha felisi. Aba larga duni porosi yo fesu te lubara. Kaiti busin la felisi leredero buidu hama hurio. Aba ligiru ne pabulo danwanyo.
5: Hechos, capítulo 25.
1: Aba ti latilere fesitu, lun larga duni lubara keisi gumadimati. Irweweyo larga, aba lamudeirun sesaria gyan lu uburugu Jerusalem. Aba hachilirin habutigu fadirigu nyehen hama hurio hawerigu timabaya ichiga lidurun pabulo ligibu gefesitu. Aba hamure hafulese iluma, lun lona ha anigay pabulo lu Jerusalem. Letibuga habuse rubay, lu yebe hafaru ni hilagu bay luago uma. Aba lona bufesitu luago sesaria lala denruwa pabulo ani haritogo la lidi nyehen madise. Aba larinya guhon.
9: Ligi alun tulubai hodi haweirugu timabanya hida aga sasari uwara numa, ani ahi adiga li lubai bugiri ligi aduru gayara bai harinya guni.
1: Widiru gunye odisi la weye lo fesu tu Jerusalem, aba lagiri budu uburugu sasariya. Laruga, aba larga duni lubara lulagusera gudun, aba launa haluago pabulu, dala lebelu rubai pabulu, aba haguri ridago huriyo, hayimbi bai Jerusalem ye lo. Aba hichigu sarago liduru le hiriti. Gama lumo siyati harufudu ni luago inari ni nale heriyagu bai. Aba ti lariyagu pabulu lida ladimure haluwege guwa.
0: Madunga giri na ni murusu duru ni lung halurudun huriyu, ni tun templu, ni lung uruwai sesari.
1: Kaiti busien la fesitu lerederu buidu hama huriyu, aba lariyagu lu pabulu.
9: Busien tibusa bidi Jerusalem lu nagusara gudundi bunyi.
1: Aba launa wuni pabulu lariyaga.
0: Ligibu genyati na lagusera gale uruwe romana. Lenyin lubai lunti la naguserun. Keisi basubu diruni buidu. Madigun gidi na duru honhuriyu. Ayadiga adina lubai duru le garichati lun nafaru hilagu bai luegine. Mebere segunti na nowe. Ayin uwa lubai mikata lan na inaruni lidasun le ariyawa gubai nuagu. Uwa tiniaba garichati lun le deregeruni na honhuriyu. Amuria atina lung uruwe iguana rigu la agusera gudana.
1: Lari gieti, la yanu hafesi tuhama lani gu kaba lala diga, lou pabulu, aba larinya gulu.
9: Amuria hadba lubai gia lu uruwe ila agusera gudabu, baibuga lu uruwe.
1: Atiri weyu lari gia, aba lidi uruwe Agripa, tuma Berenisa, Caesarea arihe fesitu. Kireide iha bai fiu weyu nyei. Aba labahu daguni fesu te luagu te lagusa ro pabulu lu uruwe Agripa, larinya galu.
9: Anihe aba wugiri ligiru felis dangwa yo ya, da le Jerusalem nubai, rutinya habu te gufadirigu hama wugiri ya huri uweirigu tiyan liduru nigibuli. Amuri hatia numa lu nasia duruni, aba narinya gu hon logo magaburi lani luru duromana lu, lasia duru aba grigia lu oweni marihi galanya haichubai liduru ligibuli. Lu ganyara la ladimurha luwe gie guwa. Ligia, lida lubai hayabi ya uwa ranuma mefere dilutu nada. Laruga, aba narigudni nubara tida agusara gile, aba nona halogu ugiri ligia. Hanyibu banya lu hichugu liduru, maria gutia ni kata logu lida gile yibe wagube naritagu. Le burikate le harinya gube luagu, luagu muwara du la hama lida legabri hafinye, luma logu aba ugiri giri te Jesus le owe bai, Lau solira adinyaga te pabulu logu winwanya la. Ke ibide la nu kabala nadiga lida kate libele. Aba nalugudni pabulu ahen businye lubay lidi Jerusalem lu lagusar lu kate ilengi. Ke lamuri ha lu uruwe bala agosto sasara gusara gudei. Aba nariyagu lu la sigiru dawayu darime gayara la nonahani lu agosto sasara.
1: Aba te lariyagu agripa lu fesitu.
10: Gusen tinaginye na gambu ni wagiri ligia.
1: Aba larinha go fesi tulu.
9: Bagambo bai haruga.
1: Laruga, dale hatiliru bai Agripa tume Berenice, aba hebelu rulo onwe bu uweri go ni muna don, ama habuti go sudara hama ugiri ya uweri go tiyanyen uburu go. Aba launa ha fesi tulu ago pabolo, aba larinha go.
9: Uruwe ya Agripa, hama ugiri ya haa damari gubanya wama ya, aniha ugiri le. Adimare haya sarago hada ge uhuri uuri ba nu luago, dando Jerusalem kei ya sasare, ani ayaha guwariya ganu lao sarago eregu luago lut la lome. Gama lumu, lagano nu kama madigit ni kata luti la faru hilago bai luigi. Ani kei tiligia guandara gila amuri habai lu ruwe bala augutu sesara gusara gdei, nona halilu. Kei tiwala ni kata lut na birhani lu augustu luago ugiri le. Ligia nanigi bali higibugiyon, bigibugiyon timauroi Agripa, lu balgu daguni, ni laamga kabala na birha. Ladiga garabogot nu lu nona haba adan ruti, Maria Gugau Kala Lidunube.
5: Hechos, capítulo 26.
1: Abati larinha go Agripa lu Pabulo.
10: Gayara tibadimre ha bueginha gua.
1: Aba linyuru ni Pabulo luho buluha gambo ni, aba lagumestero adumre ha larinha ga.
0: Onwe bunugunda gayara lana dimre ha noeginha gua bigibugin. Uruwe ya Agripa, lagusun kate larinha ga hamalibe huriu nuago. Gunda timatina ladiga subudi bani hagabri huriyu lumakate le buri uagu bai hasigeneha. Lige namuri ya habai buma lunga gura sumba lung bagambu nina. Subudi hamuti sun huriyu ligabri meha nabagari dunhada. Nagaira luma uburugu Jerusalem. Luma ge irahu gidina. Luha hasubudi runina. Ani gayara te hamuga hariyaguni ahanya hamuga busen luagu fariseu na luma ge ninyiru. Adamu ni leti maderegu da belida lubujeri wafinye wagia huri. Gwetoti hagusera gudu nyadina luago emenigi nilenu agubai. Luago lasara gudu banya la bungiu hilanya lidage oweni lunya habagaridu. Kei meha larinya guni hon waguchagu. Duhusu gubai iduhanyu le hadiga wagumbai lirahin Israel agura batinya harigini lagumfliru dimuri le. Ligia hahudura gumbai lubungiu. Seribi hamei weyu aguariyabu. Luege meme menigi nile hadari rahuriyu nidurum. Uruwe Agripa. Kasa wagu mafinye habai luau gajara la lasara gudu ninya bungyu hilanya. Au guanaregu harita guatina meha luagu luntila naibaha ninya ha afalaru balin Jesusu Nazaretna. Ani italalina digni uburugu Jerusalem. Dati nasarago hadange lanigu bungyu furisunugun. Lau ubafu lehichu gubai habuti gufadri gunu. Ani dan leburi hasie diruniwa lun honwe. Au aba hadangi ha abudu habanya lun itara lubala. Inihen ha dan sufuri gida numuti ya lujebe heye dagun luagu hafinye luagu Jesu Kristu. Adagu wa numuti meha kata ile tida sun haliglisi hafinye tinya. Ani wairiti meha niganyi hon dari lun naibaha ninya chilu lidon buri uburugu le diseti. Ligiebe kata ile gabugiru balina uburugu Damasku aba dan. Hauna ha habutigu fadirigu. Luagu uma nuruweite amidirugu. Aba narihi aba larugonga sielugini. Hereti sigi lau larugonga veyu. Aba laduna guga yegwa nao hausun ha uwarabanyanuma. Danti waburu ha muwarugun sun wagia. Aba nagambu aba umalali ariangutinu lida evreu. Lehererun huriyu. Saulu, Saulu. Kawagu baibahana. Badiginya te uribani bungwa lau bamaharu nu kei ladiga bagasu danle licha agun kiki luagun kate gagiriti. Aba tinariyagu, kata busa na bureme? Aba lariyagu nu Jesusu au, le meme baibaha bai, saraba rarama ba, ladiga narufu dagumbai nungu wabun lung beseri bidun nu, lugefen ba luagu leyariha bali bai gueto, luma le lumbai narufu dunibun. Nesefuru badibu hawai huriyu, luma hawai ha, mama baya huriyu, ha umbaya nona habu gueto. Nauna hanyadibu hamu lu befege chagiduni hagu lu hebe la haibugun lida luburiga. Lu haibugun lida larugonga lu ginye merede meme hama labugin lubafu mafia. Lu labugin hama lubafu bungiu. Nauna hanyadibu hon afinye hamamuga nuagu. Ferudu na walamuga hafigon ibihi hamamuga alagan hadan lanigu bungiu ha sandubanyi. Italalinya lubaiti uruwe Agripa. Aba nadigini lelarinya gubai Jesusu nu lida le la salira gumbai nu. Furumie aba napurji ahon ha Damasco banya. Aniga tina hon, lunha sakari halida ge hafigo. Lunha giri budun lu bungiu. Lunha digun kate buiti. Ari hua lam go lagua sakari hadun la. Lariginha, aba napurji hani. Kate memele hon ha Jerusalem banya. Ha mama banya huriu. Lige lebu bay harga denina huriu templugu. Aba halugun hafa urina hilagu bay. Aba lidera gunina bungiu. Itara linha gallara la nasigiru ichiga fe luago Jesusu la Cristo bay. Honsun grigia. Dando ha wairi gubanya keisi ha una bugubanya. Chilulumun ora le. Maria gutina ni kata hon grigia bogu din loi le uago bay laringa Moisesi. Hama profetago luago la susere de bala. Luago lunti la meha la sufri rubala Cristo. Luago larigin la melonwe. Ligia bala furumia tiasaru tihada ge hilanya. Lau ibagari magumucha diti. Lagu ginye lichu gubaila larugonga luagu tia salbaruni dandu hon huriyu kai hon ha mama banya huriyu.
1: Lida le larinya gubani Pablo kate leburi lida la dimur ha luigi egua. Aba larinya gufesitu.
9: Lulu halibau Pablo, lulu guda sarago aturi hanibau.
1: Aba launa bu Pablo, aba larinya gu.
0: Malilu tinao, gumadimati, inarni le narinya gubai. Aniha urue agripa le subudia bubai lumburi kate le buidu. Lige gayara lubai nadimuri ha ligibu gine. Furangu. Ladiga choru nani luagu subudi lani gine sun kate le susere dubai lum Jesusu. Ladiga mama kate le adiguti aramu da guarigu. Afinye tibusan luagu le harinya gubai profeta gu urue agripa. Subudi inumuti luagu afinye ba.
1: Aba larinya gu agripa lu.
10: Samina tibusan. Bafinye na gduba dinala luago Jesu Kristu itara ufurese.
0: Furese yebe o darasa yebe amuri atina luma bungiu mamari gubuago au ginye sunha anyaha banya gamba na ugunye. Lunha yabi luha finye rukei au gama lumu uoga gringiri hawagu.
1: Lari ye larinye gune pabu lukate ele aba lasaro urue. Sara ginye gumadi mati uwa ratuma berenise hama sunha yuba yanyei. Aba hadimu ruyengia lu hadimu reha luago kate ele. Haringa tihamo guwa.
10: Gugiri le, madigin tini kata le lunti lafarun hilagu bailuwe gine. Mon lumuti ni ibini le redaru furisunru.
1: Aba laringa gu aguripa lu fesutu.
10: Lunha muga, mamuri ya hala gugiri le lun lagusara gudini Augusto César gayara tihamuga ligira vagudin.
5: Hechos, capítulo 27.
1: Lida le haran serube lo hono hono italian. Aba le deregeru Pablo hamaha hibiri adenruti labu la riaha aba sudara giriti julio. Ligia gumada bay, lo hadamri sudara le giri bay, li sudara nigo urue agosto. Aba wadinagon, tido aba ogune yimbitu adramitio gya, lo asion. Yenye ingine arisitariku wama le Tesalonika na. Tesalonika aba uburugu lani Macedonia. Laruga ligia wachiliri Sidon. Lida fulasu ligia buiti lausuru ni huli ule gumada Pablo. Igire lumuti lu bisida lani ya lumadago lu heteni rulun. Lida wafuridu Sidongia aba wodi luige norte libiti uburugu Chipre. Laduga wabaro yenla garabali. Aba wahi uraguni barana ligibu ge libea restilisia, luma panfilia, aba watilire lido fulasu le giribe mire, aba uburugo lani lisia. Yein ladarira habuti sudarago aba ugune alihan diriena teibuga italian. Aba ladina gaduniwa lu wasigiru ni waweyasu. Afa ye hatua hamaru luago sarago weyo. Lo lene guga watilira ligibu ge uburugo le giribe ginidu. Keiti wabaru memegi li lubai garabali, aba wafa ya ha luwege suru libiti ubohu kureta. Sigina wagia ligibuge Salomon. Wasigira lau meme lere guga laru laru, aba watiliru lido aba uburugu giriti potu buiti. Yarafa lu uburugu lasia. Feri dihadua sarago dan, dencha haliti afa ya hani barana ha, Ladiga yarafa le lidani luribo. Lige leweri dubali ya Pablo lariaga hon.
0: Ariha numuti lagu den chaba ila waya sule. Ani weferi dirubon ugune. Feidi mesuntila. Gayara baiginye weferi diruni wabagari.
1: Lubara gya ladiga habuti sudara gasu laule lariaga bai Pablo. aba lidi laule luboy bay tabure me ugune luma arine kaiti mabuidu luboy fulasu lege alo lasgre luri badanye aba harita go hibe age luago buidu timala ye belu wafuri dunyenge luwarihi ahi gayara wachilre fenise aba fulasu lani uboho kreta lu wasgrene luri badanye yen fenise anihi barana luwege nuru luma suede Kaiti lagumestero suwede afu wa hamaro, aba haritago lagu gayara baila hasigiru ni weyaso, aba ati haudi, aba hasigiru laru laru kureta. Mali ti luma ge hafayaru, aba lafuru aba garabali herigini oti luwege nodiyose. Aba lagumestero aduru ho ugune, kaiti siyala wa wansero lubaron garabali, aba wigire guage de wongwa lula nuganewa. Aba wasigiru luwege suru libiti aba lirere ubohu giriti kauda. Then yen lobe mere la lafu hagarabali. Aba wadi nagaduno tisalufu wagune, to atohu ina wabon, lo aba lerego. Larige wiuru no ugune irugo. Aba lasigre gaduni wagulu de tabuge ge ugune, no agurunu, derebugutamu. Kaiti hanufu de bay, loe wodi adagara loago sandal legiri bay stirite. Aba hagidaraguni bira. Aba higiru no ugune, lo lanaha no garabali. Laruga kai here meme gele lubai da aba hagumestero achaga hetila ugune barana ho lago lirwa weyo aba hachaga halida ge tumege go ugune barana ho lo haha bugwana rege marihi tu weyo ni warugo malida sarago weyo lauti onwe buluri badale keridi wamali suwe meni ge lago wesefiru bala kaiti sigura di walubai sarago da meiga aba larara mo pabulo wada aba lariago
0: Vogirinya, arinya gatina yebe hun lumiabi wama kureta gini. Buiti mati hamuga buga luai wasufri ni damichile. Ani feridi wamei walagu. Gamalumu, gagura su kuma uobe niaba lida ge obeti. Lausun te feridi rubala ugune. Chiliga liaba lani bungu angeli numu ari ebuto. Launa ha bungu le nabureme. Leginye umbe ineseri vida. Laniya hari angeli legia nu. Manufute daba pablo. La diga barufu da goba bungu wa ligibugin uruwe sesa wa augusto. Ani buwago ba lesefure nye bungu suha tida ba yegune buma luwe oweni. Gagura sunkuma lubaiti la diga hemeni gitina luwago bungu. Ani choru numuti luwago itara luban la kei laniye guni angelinu. Lausun wadaga rubalan luwago aba ubohu.
1: Biyadi masu uwa luwago weyesu. Parana hayadiwa anduratiko. Labare inhe meme yadu agaraba liligia. Amidi ariabo, aba hasandiragun madulugu luwago achilire ina wanyala luwago muwa. Aba hamisturahani luhulili duna, darandi sisi metru luhulili. Aba ya hamisturaha habaru ngu memere, uwein sedi metru. Leti hanufude luwei habugushu luwago dudu. Aba haguru gadru onguru kiyuna geogune. Aba hagura baha laruga du lo idihari. Sunti dale, ayahati madulugu asaminara luhe sefuragu hongwa, Lau hanura hatida ge ugune. Aba hagumesteru arere gudon salufu duna rugun. Adiga kama hagura onguru tigiru gugien ugune. Aba lawisteru ni pabulu habuti sudara hama li sudaru nigo laringa hon.
0: Ahanya merede hatida ugune sinyabe iwe sefuru.
1: Aba hibugu ni sudara tuguru du salufu. Aba higire gudunu duna rugun. Lubala ruga. Aba laringa pabulu hon sungubay luhegi. Lariega hon.
0: Bia dimas gueto lumage marumugu huma buidu, maigin buidu, ladiga idigeri lehu agubai. Ayumura guati na hon lum hegi, lichuguba ere hun lum esefurun. Choro numuti hun luago uobain la niaba eferi diruti libagari.
1: Lariega lariego ne pablo katele. Aba lanug aba fein luhaburugu. Aba lichugu etenkiru nilu bungi uhagibuge sungubai. Aba te laguba chaguno, aba leigi. Aba harig du ha hibiri guraso. Aba gen hegi. Bian sanya diwa uruwa woyin disi grige tida ogune. Dante le hohoye kimule hagia. Aba hachagaru ni trigu barana ho. Luti matawali dun ogune. Dale laruga dubai. Ibidi etifulasu le nyen habai lu ni aba hada ge malu dugu. Aba harihi aba baidi gabia rati. Aba hauchu lu hanigunu ogune nyehe. Aba hibuguni la guriga onguru. Aba higiru ni baranaha. aba hasile kiruni faga yule esteri widu bay lu habuguru nu ugune aba ti hawari ra gudini lugu bubira aba tagume esteri ugune ayara faho walu laru beya aba tidi lido aba fulasu le nyin lugu biya gola even aba tadagaru siyan lahingi shu tigiri ni murusu aba tagume esteri abau chagwati unage lelere lugu dibarana Aba yebe habuse rusudara hafara guni ya dengrite hilago bai luwe hanura ha afulihena. Gama lomo, kebusien lubei habuti sudara gu, la sefru ni pabulo, migiru ti lu hadigu ni sudara gu le harita gu bai. Aba ti larinya gu, lungu la hachubara gu ha gafuli hadibaya barana hofrumia lu hachiliru muwa rugu. Hame hibiri, haudi me ligibu wagu burifulansu luma buritife ugune, itaralien hachiliru sungu bai muwa rugu sefonyo.
5: Hechos, capítulo 28.
1: Dan le sefu ha diwa sun wagye la rubeya. Ligye wa subudiru ni luwago mali ta la liribay ubohu ligye. Buiti houseru no grigye ha agana ubanyen. Aba hafuragu aba onwen buwato kei diliga lubay. Ani aniha huya ahuya. Aba hagumbri hanua sun wagye luwabacharagu. Aba tilabuda ha pabu luwato mabaiti. Lichigu nyenye bewatu rugun. Ligye atafuridu aba hewe. Tanura hen luwe lara watu, aba tadawara gu luwago luhobu. Dan le harihi barun, lila na fulasu hiwe to dawago luwago luhobu pabulu. Aba harinya gu hamagwa.
11: Moso aba la bugiri gafara hati bugiri le. La usunle sefuru barana haginye, mabusiru tibongi lulu abagaridu.
1: Aba lafuru dunu pabulu, hewe watu rugun. Masusare duti ni katalun. Agura batiyanyebe sungu bay lalu du luhobu. O laburi hala hilagu bay. Lilu wagu hagura baha, dale harihi luwagu masusare dula ni katalu, aba hasansiru ni haritagu, aba hagumesteru ariyaga, luwagu aba la bungi upabulu. Yarafa lufulasu lugia, yenye lufulasu aba uguri le wari tumabu lida sun ubo ligia. Publi uliri bay, resibi lumutu wa lubion, seriwi lawa buidu luwagu uru wa weyo. Rong liati luguchu publi lo sandi, abiru wa luma denesi. Aba lebeliru pabulu arihe, lasuru lafuri idu lu bungi uluwago, aba lichugu ni luho buluwago, aba lareidagu. Lari gelira, aba gien hayabigwa hibri sanditia halidaba ya fulasu ligia, aba hareidagu. Aba harufudu ni lubuidu hagabri won, edewe hetienge saragu kate won, lari gien. Da latiliru baidan luya wadi nagulu wasigiru ni waweyesu, aba hichugu ni sunle wemegeru bai won, lu waweyesu. Larige iru hati wo luwago bo huligia, aba wadi nagun, tido aba ugune to erede ubo asigre luribo ganyen luwago bo huligia. Alihan duriye na ugune ituguye. Yenye no hayawa biyangu wairi wa luwago tigibu ugune ituguye. Kastoro, luma, polusu. Aba wachilre uburugu sirakusu, aba waredero iru weyo nyen. Yenge wasigira, laru laru dari wachilre uburugu rehyo. Laruga, aba lafu haswedi. Lago libiya maweyo, aba wachidre lido liriru udele giribu iposuole. Yeni wadarire atiri ya finyatia. Aba hamisru haniwa luwerederu aba di maso hama. Larigia, aba wigire gudun lu uburugu Roma. Agamba ya afinyatia ha Roma baya wawago, lago awangure la. Aba hodi wabaro, hibiri chili lumo fulasu le giribu iforo, le luwago bay uma giriti apio. Hibiri, Dungwa te wama lida fulasu le giri bay iru wa haba chilidigitia. Dan le larihi bali ya pabolo, aba lichugwa tengiru ni lubungyo, aba largi duguraso. Dan le wachiliru bay Roma, aba le deregarune habuti sudargo adengruti ya lu habuti onigirutia. Ahiti pabolo, igire lumuti lu lerederun labugwa lo aba sudara onigire. Iru wa weyu larige la chiliru pabolo, aba launaha hawagu huriyo wairiguti ya ha Roma baya. Dale Adamu riguanya, aba larinya kuhon.
11: Niduhanyu, lausun madigu na nikata uribati hon huriyu, nilunle wagu bay hechuda waguchagu. Dawatina, nyengi aba nederegerun hon Romana uburugu Jerusalem. Larige halig dagunina, aluga tinyajebe higira gudunina, ladiga madari hama nidurun le lunti nafaruni wa hilagu bay luaygi. Kamalumu mahatinya huriyu, lun nigira wagudun. Aba namuri halun uruwa ibala sesar agusera gudana, lausun maduru hama ninasi unu, ligia lubaiti nauna agudu bai huwagu lun narihinu luma lun nadimore hahun la diga luegin kate le uagube vemeni gida wagia Israel na anaha lubai girago la gringiri le
1: aba haria gulun
12: wagia meresi biru gidi wani aba gara da buagu hudiagi uwa gilgie ni aba wapaisa nuhada geha nyimbi banyengi adimure hati uribo wun buagu busenti wahamuga wagambu ni kala barita gube Kadega subudi wa muti lagu adimure ho wala wuriba lagu iseri adamuri nile lelani na lemeri Hesusu lida sunflasu.
1: Aba tihiridu aba weyo, aba hachiluri saragu grige le nyei lubei lagana wa pabolo. Aba ladimure hahon lagu larua ihabungyo, luma ge binafi dari robo weyo. Busia titi lulafiere gudunia lagu Hesusu la asalbara galeibei lau la yusuru ni ludurudu moisese luma le haburihabai profeta wu. Hibiri afiyate luwagu lelarinya kubay pabulu, hibiri mafiyate. Kaiti mure du hama hama gwa lida haritagu, aba hagume staro yudugu, aba telarinya kubabulu hon.
11: Lige larinya kubay sifiri sandu hon waguchagu lida ge profeta Isaías. Baiba, barinyaga mehon grigia, huguya hagambuba gamalumu uwa bay gumfaranda huma. Hariguba gamalumu ibidye bay hun, kalalila bay le harihubay, ladiga tidere hanigi. Daghali hagambu, Murunyu linya hagu, lumarihi huma lau. Magambu lau harige irugu. Uwa gumfaranda huma tau hanigi. Magara agunhuguya menu lunareida guagudinu. Subudi humai luagu ouna halali la bungi uganu lagu ti Hesusu le meme. Wasalbara gilbei honha mama banya huriyu. Ani hagia haha rubalu.
1: Dala larinya gubai pabulu itara. Aba houdi gua huriyu. Adimure hei na hama gua luagu kate ile. Reda iti pabulu biya irumu dayari te tida muna to laha ya habon, resibi lumuti ya sunha yidu bay arihe. Apuriti hati loagu larue habungi lo lufurango, arufu dhaligia loagu wabure me Hesu Kristo, mebere sahaga ni abalu.
13: Ligara da Paulu hon Romano, kapitulu aba.
11: Anaha au, Pablo. Naburu nyo gara da tohun hugu ya lani gubungyo haa gya nauban ya uburu Roma. Aba eseri bitu tilu Kristu au. Anua dira lumuti na bungyo lun lani batina lan apostolo. Aba launa hanina luna pulitia ni uganu lagu tia salbaruni. Subudi gida lumuti bungyo uganu le luma ge binaru hada ge profeta gu luma tida lerenu. Nyumbi tia salbaruni ligia won lida ge wabure me Hesu Kristu. Keisi grigia hada ginyeti meha ladego wagun uruwe Davidi. Arufu duwa tiluagu lira la bungyo, lau lueiri milagru lela digube, lau lasara gdini Hesu Kristu lidage oweni. Fulese ilumuti na bungyo lidage Hesu Kristu, lau lona hanina lida liri lun na subdira gdini hongrigia, kajara lamu ga hafinyeru luagu. Adiga hameime le lubaibe. Unhei hagana gwa grigia hagia, huguya le umbei laguara bungyo lun lani guhuma Hesu Kristu. Na burihen lubai tihun, Huguya leaga nauba yuburgu Roma, hahinsinye banya lu bungyo, waligia hun lun lumutu ni nyabadun la, ibiga huma abiniruni luma darangilo, luma ge waguchi bungyo, luma ge wabureme Hesu Kristu. Furime tikate le nabusa nirumba ihasubudirun, luagu luwenri netengiruni nubungyo te lidage Hesu Kristu huagu, sun huguya, lugundu adimure hoati luagu hafinye luagu Hesu Kristu lida sun fulasu, Ani bungyo le umbe neseri bida tau sun na nigi apuriche yuganu lagu ti lirel gefeinti lagu luenri na furi idun huagu sun wada. Amuri atina luma bungyo sun wada, luma dise bay la weyun ligia lun, gayara bay la nidi arihun. Ahin ligia lubay lugunda bay, lugundu buset na narihinu, lun na fareha abiniruni meme le lichugu bay lani bungyo sifirinu, lun tima heredun lida hafinye. Lunginye wichugun gurasu woni wagwa lau afinye nile wawagu bay. Niduhenyo, buseti na hasubu diruni luagu aluga adina la nidi arihon sarago weyasu gama lumo sinyagil nidi. Aluga adina nidi lunidarago nulida hawanseru lida haibugun luma bungyo. Keisi narihini hawanseru hibiri afinye tinya lidaburi amufulasu. Lunti nidarago ninya sun grigia dandu ha chilugu watinya keisi ha machila aguntinya. Dandu chu tau keisi bidia gwa tau, luegin lubaiti naubadina busenti na ginye luna pulichiani uganu laguti wasalbara gile hun, huguya le aga naubai uburugu Roma. uwati ni busgari na lau uganu lwagu ti wasalbara gile. Lugundu inihen la lubafu bungu lida lun la salbaru ninya sunha afinya bain lwagu. Huriyu furumie, lariginye, hamama bain huriyu. Arufu da lumuti uganu ligia won ida linya la la richara gwagu de ninya bungu grigia ligibugin. Lau hafinya ru lumagie lagume seha, lumun lebeha, itara linya tania gunilerenu bungu.
14: Leri shagwa bai, lau la fia rumu labaga di duba.
11: Ariha muti luago abriha la lanari me ligani bungyu sielugin, luagun hafigun, luma hariba, sun grigia ha, migiru banya lun la subu dirunu alinaru bungyu, la dega hariba. Subudi ha muti lega yarabe la subu diruni o lago bungyu, buidu buidu, lugundu ligie guanarigu, arufu da lali hon. Le marihi be luago bungyu, gayarati la subu diruniwa, la ubricate le la digube. Arihu alifurangu luma ge lagume serun ubo, luago bungyu la ligia. La uginye magumcha di la lubafu. Gaduru hen lubaiti uribatinya luagu hariba. Lugundu lausun subudi hamani bungyu, michu gunginya inebese ilu kaisi bungyu. Metengiru hamai, lubarage lira, reide hanya asaminara libidio niga au, ani reide haginye hanigi lida luburiga. Lausun aninya gahama luagu chunla hau, ibidia guati hau. Lubarage hahu duragun lubungyu lewairi gubai, le moweda dibai, hahu duraguare ga, Hon hayawa grigi ya ha, gowe da ditinya, luma ginye hon hayawa dunuru, anima lugu, aduru ha regu tinya, mua rugu hama anima lugu ha, gadirigu atugudi. Lige igira lanya lubai bungyu lao luriba igabri le gada mbalinya. Dari lumburi hadegun kate iburi nibusi garidu na tihamagua. Sansi kamali linaru bungyu lago ijeni, lao haku duragun lumburi kate le ladigubai. Lubarage hamuga lun la le Adigba li kate ligi hahu duragua. Lega duna ba inebesei lun suada, itarala. Lige igira lanya lubai bungyu lun hadago kate nibusi garidunati. Ibini wurinya adagwa tia kate burihama wurinya hale digu lubarege hamuga hagamari din wuguri, keisi lubudubu. Itara memeginye igira hamali wuguriya hayusuru wurinya lun hayusura gun hongwa adagwa tia wuguriya kate buri nibusi garidunati hamagwa Abati hasufri runi la faye ruaha hafigun hawogua. Keisi timabuse irun hanya la hichugu nililuga rubungi ulun. Igira lanya ti lau la gubri hasamina. Lun hadigni lemon lubai hadigni. Buin hanya lau sun luwujeri maricha, salufuri, vuribani, memeni habu, ijeri habuni, gimugo, gafara hadi. Lanigi wa vuribu, ijere guni, ibibuni, marasu wa lugu. Adimure hatinya vuriba hawagu hibiri grigia. Yere guti bungyu hon, emenebene habutinya, barugwa tinya hongwa, panta tinya, adagwa tinya kate uribati, mabahu dun hamutinya haguburigu. Ibidi ya guati hao, magumfliru hamuti hereru. Misi ya habutinya, nika un, uwati ferudu na hama, magudeme habutinya. Subudi hamuti lalariya gubai bungyu buidu buidu. Subudi hamuti lwagu hala adigati burikata ile, lunti la howe luegi, lausun lira, Adiga meme hamuti darin lugunda hama dan leharihi amu grigi adigai.
5: Romanos capítulo 2
11: Buguya tinumada gaduru untibu dan le bichugun liduru amu. Mebere segunga katanya dibula lugundu dan le bichugun liduru amu anyadiga bay le meme ladiga bay basia diagunya bungwa. Subudi wamuti lagu laula inarini lagusera gada bungyu. Dan le lasie diru ninya ha adigba li burikate ile. Buguya ti le ichu gubay hadurun ha adigba li burikate uribati le. Ani ligia meme ginye badigbay. Harita go tibu san luago besefuru balan luay lagusera gudun bungyu. Odi mebere sen tibu lau larey ni bungyu le magumcha dibay luma lugurasun. Ibidia ti sa bun luago arufu dalani bungyu larey ni bun lugayara bay la basakariha. Gama lumo ladiga ti dere banigi. Maha ti ubasakari ha. Ligie abunha lubai agawon da gida la faye ha bifigon lubame lueyuri alagusera gudun bungyu dame liabin lulasie di ha lau iricha. Dame le la faye runi kalaba segun le la digubai lichu gubai bagari magumcha di honha alua habalin ueiriguni inebesei lumakate leburi magumcha di tijagata sielu lau hadigni le buidubai sunwa da ja ubowago. Ahaya sun grigia ha magamba dibanya lubungyu Ha maha banya lu hafalaru ni linaru bungyu, hafalare maricha, labaitu banya bungyu lau liganyi. Nyembe ya sufuru ni luma igariku hon sun ha adigubali le vuribabai, hon huriyu furumie, luma ginye hon ha maha banya huriyu. Ain ti hong, sunha adigubani le buidubai, lichu babungi uairiguni inebese, lumadarangilo, huriu furumi, lumagin hong hama by huriu, lugundu abala la nigni bungi, sun girigi. Sunha figon habanya, ibidion galilurdu moises hong, hagusera gduoba, bogudin loy lurdu ligia, hatia figon habanya, lausun subudi hamani lurdu moisesi, lame balurdu ligia, hagusera waguda. Lugundu mama ha agambari gubali lurudu aricha ragubanya ligibunye bungyo. Anati ha agumfli rubali. Hati mama banya huriyo haibidi habubanya lurudu Moises gayara tiha digun ni le lubaybay bungyo laurugu lariyagu ni harita gungwana rugu hon. Lau hagabari arufu da hamuti luagu anihin ilali lurudu bungyo burunyo tida hanigi. Ani lariyagu bay harita gu hon ahen gadurun habay lumu madurun hama. Weyu me lagusera gudani bungyu sun kate aramu da guati lehadan bay grigia lidangi Jesu Kristu itara luba segun uganu lagu tia salbaruni le napulichi habay. Ahen buguya le pantabay la uhuriyu ba afinye buguya lagu le lurudu Moisesi lum basalbarun luma bungyu lan le inaru niti bu bungyu te bay subudi bumuti lugunda bungyu ani arufu da hati le lurudu Moisesi bun lum Banua dahani kata ile buidu timabe. Harita guatibu bungu alau gayara la badunde hamarihin tinya. Luma alau gayara la bichugun larugunga honha eibu gubanya lida luburiga. Harita guatibu alau gayara la barufu dahan hon ibidia guatau luma hon irahuni. Keisi barita gun luago ibiha bani sun subudi luma inaruni lida lilurudun Moisesi. Ahen lubai tiarufu daha bubai hon amu. Kage wago marufu daha bubai buni wagwa. Anya pulicha bubai luagu lunti la miweru hon la, kage wagu biberuha? Anya ariya ga bubai luagu mon lumuti la diguniwa agabara hani, kamege badige? Anya yere guhabai guari wa bun, kamege biweruha itirisin haliglisin? Panta tibu lao lilurudu bungyu, gama lumun rutibu minebesa ilun bungyu la umagunfli rubani. Tinarun lerenu bungyu dan le tariya gubai.
14: Kita kiyati hidimere habe ha mambo ya huri uri balogu kwenye.
11: Gebegi tisei ni tuagu oustaru ni ahen bagunfli ya lurudu gama lumu ahen baha la chagua kei gubayirigu meresi binubani. Ahen lubaiti lagunfli ya le meresi binubali sei ni lurudu la nguba kamaha muga resibi lumuti lausun meresi binulani. Grigia ha meresi binubali sei ni tuagu oustaru ni gama lumu gunfli tinya luma li lurudu bungyu Hagusera gudubadun, huguya le resibi humali bai seini, tuagu houstanu, ani magunfli ruhamuti lerenu bungyu. Lausun hun la, laburduwa. Le huriu bai le timati, mama bogu di gneri giti libiti huriu la. Mama ginye laurugu wadigun kate le bogu diti, wabiti we resibi la seini, luagu wagubu. Lubara gien lira, huriu ha timatima bai hagia huriu ha, muna da gnye bai habiti. Ha resibi hama aliseini tuagu hanigi, ani laniri gnye bungyu sifiri adiga ilira. Sinyalu muti lurudu adiga. Aba ati grigia le itarati, gunda ati bungyu lao, mama amu grigia.
5: Romanos, capítulo 3.
11: Keisi itara linya lubai, halia nyenti haganya iragile grigia luegnye huriu hama, o luegnye heresibi runi seini tuagu hostaru. Sarago linya, Ani gibeti ginye lebuna. Furime tikatei. Rulumu tibungyu lereru hon huriyu. Ahanya nye hada gen huriyu. Alogwa duti afinye. Magunfli rumbe ifunage bungyu lao lereru ladiga lira. Mama linya. Lubarage lira lagunfli rumbe bungyu lao lereru lao sun. Maraso alugu hama sun grigia ubogu. Tarihen lereru bungyu.
14: Wabaga duba krisi rishati lida lebaria ubi. Ani buidu bai bafru kun dame le babosera wadudu.
11: Aba ya alga dahani. Ahin seribi lubai wariba lun larufu ni luagu richagu wala bungyu. Kaba ge warinyega, maricha ti la bungyu dan le labai chuniwa. Nadimwe hanyati ya keisi grigia. Mama linya, lugundu lun hamuga maricha la bungyu. Ida linya hamuga ge lagusera gudininya grigia. Ahin ginya seribi lubai wayeni lun weirigu tima la linaru bungyu. Kati wagu larinya wagua wagu la ugafigon wama. Lun ti lubai hamuga ladegun uribani. Lun larihini wale buidubai. Anihin kate leharinya gubai sarago grigia luagu ligia la warufu dahabai. Grigia ha, anihinya gubali itara, lun tihamoga hasia diruniwa. Idalinyagi, bui timati wa wagi yahuriyo segu hau grige hama bain huriyo uwa lugundu arufu da wamali luago dandu lan huriyo keisi mama huriyo labu ganyanu lubafu figo tarihe lereru bungi
14: uot niaba grige chagoti ni ibini abala uot niaba ahoti lugu furandala uot niaba alu hati bungi duri kwa yasungu bai nyigo ya lido feriti uot niaba adugiti lee bui.
15: Estás escuchando Fe Love Bíblica, la Biblia en español, inglés, garífuna y quechí.